Kukutu patwa ka nga ma ani bag ka nga. Tagwasi nga ili ka ma ang ayuklak pa ako tigi yan ni cha isi ma uwi manay yung ata ang nakuto ningi ukulog ila ako tapta. Udla tama ani kawag pa nga udla ka doko inuidlo ni go pitulong nga tilugi ani bag lang nga ang nisari yung mga kama. Ukaidok pa ako sa mga kimilo ni dalito ka nga ta anak ko yawa daw ako tugo si nga ilo. Mano ni mako ay sumaksot sa pili kaming udla ko doon ni ani niya ngayok ko di yun. Iswak sa hindi so kaya mapili kaya ng unihalak. Tamak ko hindi katakakin sa ako makukto ka uko at kasi nga ilaga nga ta uka at tinya si uka. Yung nisukso na akso kong naktuwa rong matupag ka nga si ani sa harap diyo may bagit siya pagtaka sila tak uka at ibag siya. Tayo man na rin matang maatak kikapilo habit pagtuni kapiat ako doon kami uko ako. Magkukto ka sa ako sa mga matak tayo man na uka at ipagtaka. Ugla ko ani sa di jam wito jam na rin ko sa kadaok si magata man na sa risok kang ito ano ko ba kasi ano di ito aksayin ni tatilim magado de kata ito aksayin do pilaksi yung naksil do ting amma do ikpinyan ng ito may ang nititiso ang ulang mata kaya man na ilang mata di tayo si manigay. Iswak sa iyo kang ngayon ni Kumuna, nagtuwa daw pa daw si mga tanad, ako yawang ito sa pila ka ko yawag tugon. Ang iyo anong magunod, takaktat sa dakat sa iman na iyo, taong nilimawa man na limagwa. Singay ba dito, ang iyo anong magunod, takaktang lang mat. Kuya niyo magunod, takaktang lang mat. Pila ka iyo akta, di diyo magluti. Takas sa lang, madiga ka iyo tanga iswak sa iyo. Nading isuling mga ataka atok si Mayan na kaya kita mang mag. Nuta ka lang makitikuluga doon kami kanoin niyang isunga ka nga may kanoin siyo itong man. Kitya na kanoin niya ka nga may kanoin siyo ngong man. Taman na kawji mayado ko lang tabo inyok. Kahit sa mga unik kakayok dutlak po nga to siya makajituin na to nga. To siya mabagdutak isa na makukat. Tu sama katengis tu ni. Kanung inyo sang na tu nak tua dong mat. Tu sama katengis tu. Tu sama tu ni unik kau jawab tu ni unik kau jawab tu jak pak tu ni. Suna ba iman na wang nang matak tu mak tuang nak tua dong makau je magama. Amma tu tak ba angayok kap tinik sakit tinik. Iman na itawa sa akong mga taang ayok kasit utla kong tupag ka nga si takusari siya magyakatak siyong kanupili ka laki akang mga iman na ayok tawa sa akong kata. Tayo man na inang kautamata ko yung nakasupagsuti ko tayo man na wala akong tugo ama man na at sige yung nekto akong magutaman na. Sa kigadwa amin ang ayok kami ni kisiyan unut tiyakpan sa nabada kami gido. Pila kay bada kami. Unut siya pagkasyan ni tako ang nagaya ko makin ni Diyo. Luglong niya kasi kaday tako bagong niya tingin man. Ang ayok kami niya isumayo ka doon. Kanoy niya ko doon sumak pa isumak ko ng mata. Iliyak siya ulit so tinagling na tumagalong mata. Ang ayok kakadaw ko tako doon. Saya menang ayong nanti yang maizlagi lugu tayo nanyai kak lugu tayo menang nak pinyang man. Tayo menang tua do wakata. Iliak tu nak dengak tua do mata anak-anak ang itu inna do dekadua kami, inna do dekadua kami. Makutuk tu angu de kami. Makutuk tu angu sa dekadua po anak-anak ang itu. Suri tak wanak dengak tu tayo menang mata. Ang ayok ka kaktong, ang ayok kaming nita kuyak to isa rito makatak pa sa iso kaya yublado na yak to ang ayok kaming nita. Kaya man na ito ato daw katali, ta kuyak to isa rito wak sa takis yan. Ilak ko sa kila wati ko. Maan na rin kaya man na iya akong niyang mga mata. Inyo si mo nila at siyang upad niya to inyat siyang mat. Dahil sa mga inyo sa kila wak tabo iso wak sa iya kang itilugulog. Iswak sa iya kadak tiglukulo, iglok ang iso talo. Iglok sa aming aputin ng maiglo, kang mamiglo, iglok ang iso ta. Iglok sa aming maiglo, iso talo. Inyo, siwadji, ngitak sa aming magado ko lang mago. Kano yung magka, ukaw sa kang nga dyan ang maglukya. Ukaw sa ako doyak pala ako.

chumat. Makuk tu temak ko aksar nak ringan mata. O kau tiga aksar mi bagdo te inak tigun. Na makuk kadu kata. O bang ada o kau tiga angat tiga ma o kau kadu ni o kau jokon nangin nak. Kita nak kanu piti aku tiga angin ni o kau jok pakai kita kuatu aja. Kanu ini uci mik tano o kau jokon naja angin nak. O kau jok tiungin nama yang ayok ayok amat tak ilik kucerita. Tadi mengaunik kakak di rumah tu nak tunggu ini usah kerja tertinggi aku abdin mana temenengit tu ada orang mega tela ubang ajok tu ada orang yang ni suksi nak lunia ajok ama nu takak tak tinggi nu tak tuok tu ada orang nu takak tak sama orang panik tak sama takam tak lima neng nengi orang nak tak sama takam. Ang utitakot at naingudlutin. Ang natakot at limaudlutin. Ito takaktakan ikok. Ang matigo at kanyang simadlong atako at ungatigo at limanitak. Ito di ang utan niya. Ang nagkudong nito. Takat yung makaw ka matamato mga nutak kayong nang may singayong itakuya ka ang ama. Iman na yung makipagtong. Anak ta singay tiyangit. Tak boleh nutak ada mati gusi rumah tadi kanu kerja makau di luting orang ajar makau ada menaik barang tak kaku ramai nutak ada. Imana tahu tu kerja nak lagi berjuang tak sudi tigo yang nak teka tigo mak waktu macam dia jadi kurung nak lagi ni kau. Tahun lalu kau cakap macam ni kanu nutak ada macam unik kakak yung niyang magamatay si manip. Tay kwa sibut, iwag unigang. Ang ujak ka tay kwa. Kangat siya panokono. Kangakad daw gato. Ayok toa rin walaok sa mong matasun na may igluk sa aming igluming. Tagwa ukiak sa ditakpan, ukiak sa angurakpan. Tuktunigdo ano kasi ano kaaktado tutinig na dito ka nga tuktunig ano kaaktado tutinig ano kasi oktaw gruta amalo kang makangit ka nga ta kang madiungit ka nga ta ibjuming kang makakayukto anong matiliga igluding may taon na ni pekuda ako maigluding may tamani sa nakayang may igluding may makayungin may utakanan. Tamaan ito nga ni Pekaw daw ka man, nutakaw daw ka mataw na ni kang makta kayok to ato daw tugog, naklak daw timani tamaan na kang makagaw daw tugog. Iglukuro ko tayo kakilatakaw di matiyak to. Tao na ni nutakaw katilaw ako. Ananaga, anak ka daw makingong may. Ani ni tak tahu tu kau macam tu ni, tahu tu kau macam tu ni orang dah ada ada mak. Ani ngani, nang banyak yang mahu cakap ani, kengok tanya angak. Kamu angak iba bakal tiga tiga aku semua kat tiga nuk tak aku dorong. Ia ni banyak sakit aku dorong. Ini nak ngik semua cut, tamani semua dia nak ngik tadi kau. Ini banyak sakit aku dorong cut. Ang kutingin niya ako sa mga tatawa ni nawayaktuan ni pagsutado. Ito tumingin na pagsutado tawa ninyo nakarili ako sa mga tao ay mayakto nga di. Pwigok takaw na itiyak sa mga. Apuming iglutak pagsuto ukiyak siya kung ukiyak sa ditakangan. So katutunian no kakitiyok tawag kata. Ano kakakpag katatukto niya o kiyag sa akin. Tupang mesong aslo takang maktang na ang ito akang at tupang mesong aslo tatupaktaan na iluadukso niya apotaw doon na sila kakangan. Ugla ko kudlang ikiyaw niya kakangan. Taman na katagak lalakso ni tayo man nawadokto. Ikir na kurukto na kasi ikir na nginak sa ukiak sa aksiyo tabarokto kasi ito pagkajaw to tinga na nagadil na.
upang nga kun piming kapno na kami to pekakso tete man na wada ako kay no takaw tigyo ukay sa daga nga niglak to halo daga nga kasing nito pekadakso to ukay sa kudak inyo kudling ikum kudling ano ukok to halo wada ako si mang mata ikir nak ko diya nga tukso na ba ikir nak to ni man ukok to may padakat ukko yu halo yak pada ukto kun Tagwa ukeo luktakta na niglakto rislakpan, niglakpan liyadokpan na kadlumakwa. Sila miniring nga taga tuktabo ko ako doang na kumukwa siya ka na tuktabo. Kwa patatagwa na ganyak sukti ko. Udra nga ni, kwa nga nga ni tupagasuk pa daw madigon, kwa akto kumani kumwa, kwa akto kumaka. Sunaba ko ako yun na kumakon niya ko doon kumakasok. Taman na pala ako si Magat. Ukiw ka nga, igluta ka nga, taapong may, nuokoko si Ming, apong may, igluta ka lang sota. Taman na nigliw sakpong apong, igluwigati ko. Taman na nilang uktwa doon man, imiyat yun niyang man tupang ng iglo ako iglo pa ako takso ko kaya man na yung naananag apibad ang maikira ukoy tukso ko ako pa daw ang itugod de okay ako iglo pa ko kanya rukso ta iglo kak pa daw kata utay ko ang ayok kakain niyo iko ang ayok kakain ng ito daw siya katawag at atakay Sok tu ayo ngutu ayo tu punya waktu waktu mana atau tetinggal jungin yang aku ni justru dengan yang korup pun tak cuma ni lah atau tu ayo ngutu ayo macam gue pada waktu itu sunah pada mana tu ngutu tu Unik, saya dah dulu saya cak lagi pada waktu mai pada waktu dia ikut waktu tu. Sok tak pegam Iglo. Okay, aksamil liyo ako, nagsadlaro mo, iglo, pagkatuwa kami, iglo. Apodya ako lang kami, iglo, tagwa ako, kusibok, so naba, kawato ako, ngito, roon na ako, niglak pagkaroon ako. Ukso katya, sumaka kami, ako, kutuwa daw, wala ako. Okay, ako, tagwa, kasing iglo, panagtitiwag, suting, Amma dunan no kang ni panak titibag tutin. Inya luksugutak pa nga kajuak yung iman na gilugit iglume. Iman na. Iglutak pong iman na gilugit takpa nga takpa nanukado inyak sugupan yak sugupan yak sugtawa damay. Kasi iluta iman na pa kamik sa kang ito akang aming Ila po aduk sakit sa kanga mataman na pibalak. Kasi nga pa nagtitibak lukin. Ila yung ito ano lang matay lang. Manalikikiyang mo yung nagtiyak tayo. Bawto kasi palagat. Kikiyang mo kasiya. Ikaw rin inyak siya ano ba dito. Pimo. At sunang mo. Suna. Ato nga binyak doon ay putusin magpatagba ato nga ayak niko. Tama na to at tukulur lugo kaib diyo yakso ko pilak lugo tao nga. Tagba inyo to siya minigtay man na siya nabatak. Tagba lutuktok ko siya alung nga magkaalangin. Magkukak pangin mata, magkukakatang mata. Magkukakunit siya pang matatuktok ko siya. Putungin matagwa ang matagwa ka, tamto at tukulog-lugo ka, ibigyo yakso ko, pilogo. Nukso tigaya ba lang mayutup, ilupak, ilupak, ilupak, ilupak ka. Nukso tinga ko, magwa na ang nilingak takso ko, akso na ang kakitiyak ng pagsuko tayo man na ilupak ulit pong mata, ilumin. Tagpikuna kitiagun sanne kwatsakpa
akinang mutan na ko at sakpa. Tamag ko putong ningin at digit siya kakadlugi tayo man na. Ito pa ako takto siya ka ngamin. Idlumeng, ito pa ako takto siya ka ngamin. At sunakulong mo sila tanya kayo at kulong maitlaki bakso ko. Tamag ko ano ito suki, kakiti bakso na kitagwa ilio kadakpataan na ito pa ako. Taong na upsisit siya kaya kasi ko mga kilagot ako at tasang niyang maaniyak anak at tapakiyak taman na unang nga. Taong na upsisit siya kaya kasi ko kitli nga pa huwaktok ko kito huwaktok ko nung mutaman na ilipat ko siya. Mga nilapit na kaya ba Uko katatua ka nga may siku aw yam machu ka maigalakak pa lang mata sikong siku ming. Aw yat tua dong maigalakak dong siku. Ay bumaka na usaha ka dong in. Taman na ikiat saklok sugo igadadjok pa daw to kang mama. Amma piyum ugyum igyangin taman na ka nga piyak sugo igo. Imanigo na yakso na gaw peksa kaya man. Peksa ko taman na kanga. Ilukuro at akan na iman na kiblak to tito tayo man na igadang mata. Mekso ko lo yakso ko to at tukuro to ko ang maigadat yak pa daw mo. Ayong ito at urok ng yako ang na. Tayo man na igadat yak pa daw to kao di ba daw to nga. Kang mama ikli mo di ilo peko katwa kangan igadat yak pa daw. Kaya man ukiuruk taktak matahan ni igadakan niya akta nga. Ay bi usua ka doa pilak tuyak tugu sari dugu panaktis tugu ang idua do bang mapubak tugu. Panaktis tugu iman na naungit kua akidling ito. Kiblak te teman na teman ilak ko si kakamamiw kami. Kao mayum magado tiyo inaluan lo, damat na. Igadadyok pa daw sa ananak. Sa nagkaro lang matay lang. Tagbuluin ni talo kami pausilo. Inni talo magkwa ato na atakang mang mata. Inni talo kami iman na iling at sakpong. Tana inni tangayana ang marutyak sun. Kiluak tukso inni talo kuni tagba inni takas. Kaya pa nagsibi, huwag tangapuha doon kami. Kulit tayo lumagawa na manong ikaw sila pang matam. Tamagawa tayo tagwa ni panagsak pagkakasyo. Tayo man na wala. Kami luatok sa ganong matain niyo kakunit yung tamayubla ko at iyaw niya. Iman na yung kamalito ka nga awdak pa daw mata ka mamakikakin na ko. Siyo ka malaki mo, simote kayo ko dyan ang itiyok. Tayo man na ba? Ayong nagtuwalo ba ako nito? Ikiang nagtuwalo ba ito sa iyo ko na ikido? Nagyayin na ulak sa ko, ikiang naduwaya ako lang ito. Ula ko kita ni ikiang na siyo ko naman, ikumangi, ikumakita ka nga. Inukutkod lang ano, ikumabak. Udlong mo ka nga ikiyang nako yung ito, sungayong nga ni kumuta. Sungayong nga yari ko ibagkat. Ikiyang nakto yung mga isumang nang ito, uso di ako pasutiglo inyo, sukakod lang mo. Hindi yung uyak pasutiglo, tili ako pasutiglo tayo man na. Ang layong ito, ato raw. Uksoin lang mo na ito, ukso nga nun. Ugyo okso nga no, ayo okso nga no, tamag ko nga okso inang may kumapatlat. So kami do okso papatut, tao siya daw wala ko. Papatiyak tao wala ko, okso tamag ko. Ikumayo makakamit siya. Tayo man na, pili ka ko doyak pagtulong magta, tayo man na niya siya ko doyak mamahan na yurak siya. Ingok ko, takaw dahak sa matlunga. Yung ito ano katak to nga. Uba ni inyong ni tayo mo na yung dakto ko doon. Kok to ga ilat. Ila na yan mo to ga inyak kakunikat. Na yan inyong ito ano. Kasi niya ga yan mo to ga inyak

Waiman na doon, nagkakatsaktwa daw ba daw ako tuwa inyak, tigo ka na yung inyak, sutap, sipik kun, umigkamo daw. Mananipi kaya, kapilan na doon. At ako sila wakta na kinong nakakigat ko ila, iman na. Mana mo tigo suwi ka, makatsaktak. Pikan na kayo. Kaya ko pa kan na kaya ito niya ako. Wata ko pa niya ako ang malukot. Tagpato ang ulit ko. Ayaw na. Tayo na ikakamit ko sa iyo na kayo ko na kami. Inyo, kudlak ako pa daw si magatay lang. Kangatya pa daw ko, kudlak ako na itakat. Ikaw mabadaw ka ta uksyo mo kinaluwaw ta maitya uksyo nga ikaw matiyawang makihatuin. Ikaw makukto kami kao madlutiglo. Natya uksyo nga ikaw madlugi ako paduktukuluin pukislutiglo. Ugdwita aksyo uksyo nga uksyo tiyawadagubo. Natya uksyo nga pao ngulangu yu pao pukitukulu kami. Iku ipikakiba daw tawa, ipikak ni tayo wang mata, ipikak saktak kasuk pa daw at tapok to yung luta manang, nung namitamani manang, manitay ko, ipikakiya wang to ang machuputin, naungit ko, napa, upigang ni, tayo ko, mikusyon, tayo ko, Suputaw na kaktaw mata, suputik saw mata. Dahil kung nga may kulukat lang man, iman na nakamagtuyaw yarang man. Dahil kung katitlog, iman na lukatitlog, aksalitlog, dahil sa mga ipirakakpataw to. Katitlog ita ako. Ang magkanguy, kanguyang nakawin. Kanguyay luto mo sa ipirakatiyawa doon. Pero kanga may makukwalo yakangata, piyak sa kanga Katitado ko ito ka ikpiyak yung mong pimigliyang. Padaw ka ngo si pimig, padaw ka kak padaw mat. Ikpiyak yung aliliyong at tumipukak to na kangatya siya. Dahil ko nga po nakibadaw ka tigo dahil ko. Kasi kadaw na sa umanak tak pag-iyak to ta. Tama nga sa piya ay pag-iyak to taman ng napibadaw. Ukiya pa ikaw magiging ayaw makakatiyo. Tako ni suputit lukang ngayon, lupok kaktugay katitadugay lukit. Ukiya mo tagwa na magsigay akadugay pipatak. Ipikatiya ba nung matalitay ko. Kangoyay lo suputit lo. Manil. Manil nakaktikatay ko. Ipikawag to. Tana. Manitay niya o yaka nga mi, kano ikong magsigayan nga man. At sa litya, kaduklog ko siya sa katitya kasuklog ko pa yung matawakot. At sa litya sa mga itaka nga mi, iluto ka na ako di yaka nga mi, isiyo na ako sa katuklog ko, pauli sa kaman. Katitya ka tani ikiyam ma. Kaya man tagwalo, okso ilo ka na ka nga mi, Uksukik sa daga ngaming tamag ko, uksu mukha, waktabi niya, uksu manyak si iktikan na sugo, iktitik lutik. Uksu ka na sukan na padawak na nga, mamak, pakata. At kawadawak to siya yung oa. Ukiulog doak tayo man na iglo ka ka nga, mayang milawak pagtuguan, nukangin niyak ting. Ang nangoyod lak pa daw katali, ang nangoyod tuwag nagwa, ang magpag kami magwaasingin, ang mayroon na nga tapo. Tuktunig lo ati siyong akangat na tayo man na okay, lukta nga takpag tuwa, upang nga patag, upang nga ang ulagangan, lukta ka ulukta de, kapto na akta ni ati patag tuwa, kasi anikir na akong nita man. Ayak ko de, ang mayroon yung naktore, imaktama dyan niya ang matli. Ang migayong nakot. Okay, okay. Sapi ang

Yagdisabba sukku isurak sukak suksunga kau jidunga sana yuning sunabba sibudak pamik izumik kakmaktak nerak tut asuilang kakmaktak sutik izuning uwagut kakmaktak suta saumik sakpam tungaringaning kakmakit sutik utahanna amma asianing Kangmaktak to kagat dunay taban isuri ukiaksame makku kigjaksre palo yaksuri sunawa ataw sa kung tukso kagaya kaksuri pekataan ng uto naksaud dunay pekataan ng uki naksaud dunay uyangarong magyo tamaw na isyo amigalo ang nangman ilakakan na kasuksunay uyangarong magkiluan isyo ni taan na uyangarong ammalo sa umitiyangan ni amma ni kutupalukis doon ni inugiyak kami kang maktakto kakit doon ni tisamaw sila oksimawon kang may sibudak pa amin sukko isulakso nga takwa inungin ukang niyakpagka ikipiriyak kun saumik sakpaang udutin uwagun tarikpiksi wakdik suta amma taakwa tarikpiksiangani taakwa ang natiakun tabbani kang makakadutin amma lu taakwa tabbani uyakano kaktumi takawagku pilakastikun katimadutin amimi akdungming Nukapi ako ang katawko di yung mga umakakso na ito. Ilakakso kitakwa. Tayo man na sila ako si Mabun. Sibundak pa aming kang makakitilugin. Tayo si Manili. Ukaw si Rian ni Uwago. Magkuin na kururak po. Nutakaw na ako si Mayugo. Amaro. Innaw na ako si Mayok. Ataw si Urakso ni. Inugyan ako si Mayugaruan. Pitakakunnektuk ullumiurektuk tabba taimaringassarpuq tabbani ilaq ta ila tabbani kangmaqtaq utinganni sukkuisuraqsimavunga qimmiarluqartugut pingasiunnik makku qaulluqtuullutin kayuqarlutin angutaullutin pingasungataanna aqnaullunni Kayurune, katsukyarung isune. Ammaru, magungning, amagungning, kurangiksiyuning, piyao yuwinyingning, taanna, pingasuning, kitungakaktuk, magungning, amagungning, sakliakakkanniliksune, taakwa nalimumagin. Suilang, ukiaksangulaktillugu, pikukpadliarigamin, pisukatagunnaksigamin, Tabbani ilautiala uluaksutik taakkuang amakuung asuilaang avutakattaku yuluaksutik taanna anaanagiyatik najuin nakajanguakaluaksuku kimmiukutik. Avutakattaku yukpadliarikamin tikikulukpakkaluaksutik taimannaajauksutik tamaangan Immingning nirilugunnaqsigamin asuilaa tikigayugunneqsutik ukiaanguqtunni daimanna sikusimarilaaquluarsunni sikuilaausuungumman tamannanunavun aibbaktaayuwinniin sikueequtjaunnermata niggeqtimuuyuksaayoq Tamaanilu pitakakunni eksimalaoksutin taawani avammukturiu taunani ukkungaang uangnamin ukkungaangani narukkayakviu kangiksuu tamaani paapaluujangani tamaunga kikutinneksutin taakkua aibbaktaulaoktut. Asuilaa taimanna kaujijaungikkutaalaoksutik siriganiakasugnariqtillugu kiijakatsiqasurigamik siriganiakusiqasurigamik naniyaunernersutik taak

qua a suy rằng tai mân là Israel như mặt trăng âm ạ Israel thì tao nay ạc dù ra ọc bậc xung ạ ta mà ông hà nít tư môn tai mân là ra ọc xì mạc âm ạ nụ trăng áo đúng ạ ôn bà ông ạ xì nà ngạc nung ngào yu nì Israel ọc đăng ôn năng ít xung ạ tư rì gà nè ạc xúc tù nì Israel yu nà đặc xung ạ a suy rằng ata tangaru ta tabunga ki yakat tunung ta kununga nikinyun ta kwang tabung tabunga kanung kimbiak do kutigila oktabun amago tabbane itung pekata kagli mangisuni pekata uwanun sukay ma tigok sa lugu yukrura akong magama kimiak na takak tiligo dahil man na unak unayak na kuruksuni kagli katakaro aksugo tigugiak ang agkuro agbe kurukpaksuni dahil man na piyaksa yun na ito tabunga ni atasan kagli yun lang iti aksugit pekatahari tawan ni kan nasigun ni ikaw sige yuwarong man taan na kanito kukikuruksu niyo amiyo kita kayak sa akin nakpas dahil man na yakuksu ni ang ikaksimariksu no tayin na ro takuyaw yun na gizu ni tumikakatakaro aksu ni go tanya berkata atas cuma amaku asuhi lang di sebab tahu nunga sinya ngata kanegi yaanu iklu ringmun awd raksi marik jitugin tahu nani kata awrik suta takwaru atas kuka naungin yaudusin nani tereksing ilukaw jimang isugin takwa ituka tabba nayugakigaki tabba nilaksuka dahil niya amako atiyok karakto pilagatiyo kiyakatang nun at tasang nang mat pisala oksimawa taunan nilaksuka asuhi lang di sabba kimuksakao yakatakata ano si yung naklungaong isu nga sukasaktiw yung naksu nga dahil mo na pangnanik ka nga ta uwang ali sukasaktiw nga kimuksakao yakatakata dahil niya panigilaw si mang madyuk pinakasikup taktang mag atakalaw si mayo asuila ang ditabwa takwa ang man uyu mag naksang man awag takata tamaw nga kanit mo yung sayo nukka nga takata uyuk tutsalaw si mabugun ama kong mag isunaw pa dahil maamangoktong na kila ako si mawaka dahil na dahil si mga tigwabi niyo guruwa aming uyuyo ming amangoktong na ako si mawunga akaswaktong na pungasuri dahil si mga kang marikadyaron utang niya kama aswi lang kita pa taon na ni upang aksi upang mata upang aksi upang tutukaw na akong mata tamani igluri una kaktatini unani nyugutini taunani ila uksutin asuilang tapikung ang nagami abadjamu tapikani ilang migami taima ukalao kama tisamani kang makta.

Ang rai tunga amma suri tawuna tau mikkanne attigun atau sengmi pang maktak toka kanne rajduni ukeo kuti gijduni gin ukeo ngurduni tadli maurak suri asuila kak main taikwaru Tahu mga tarik pisak pahamin kang magtara o si Mayon sunaw ba gibawang na kami tayo kwa pila kasikun sa kilaw kan na kong nereksuring asingin ning inukakpatiangin na o yareksulitahan na kang magtarik pisak pahang ang gagot na kangan asigibak sunigin tayo man na sila o si Mayon Amma sabba taunane simalao gittuting Upingak sirgangan ilaak taunane Sinasi ukbiling mi Maurik biling mi Taunane iparaok simang mata Imanna Umiaming Ungasikturiakun naktuming Pekalaong imman Umiak takak Karuaksuni Sanaugang ming Kaung mikyo ame kaksuni taiwan na kikiang mong itok sana si mayok aksuna anun na chiyo kisingin yun kilaksok si maduni taiwan na umiakayaw lang si mayok aswila agdisabba taunan ila aksukin tama Tahu mungak kedua jalan untuk saung kami asyilang umi kami pecahkan jauh si mawok tinggal kau tak mungkin ada kami kejuak kami kami kaya kangit kami asyilang umi tak ada tidurku tapi kami ukiok siulah kejutin. Kang maming ni takwa siyo kaima sa nagkanik pagsugin sa yaman na kang may atong nalangan sa nagkanin na uyaksugo sa yaman na itiwin niyo lutin aswilang tabanilak suta ukiya palukun kanimayo kaksuni tabanil Sao magsak pangula ako tumi. Sao magsak pangula ako tungarilagtangani uwagun kang mata. Sao mityangani. Dabanilak suta. Kanimayo kain na kami. Tukuyuming kawasang nga tigistala ako si mabaka. Sunaw ba ikipigyam nuriyanga. Tabbali tukuraok tildugo ukiok tabbanila oksuting amma upingak sangman tawo nga kaduna jak suta mitti masali kaduna ali tuangman manali tununa usiuna kattaktabun kaduna kayangimman Inukak tuklunin, dusaw mang isugo. Tawad na tuang, inurituangon na sugit dugo, miti matalit. Aswilang, upeng nagsapalo yaktil dugo. Kadunahanin, tikit tukasila oksimawong. Igluring may laksuta. Kaduna ngoko suni tanaru angaga tanah itu kejabut dunia kali satu ini uyok takut dugu tanaru kaduna ngunak taka inung mutang dunia kaksuni

0: $7.5 billion ni ikajau te hane atu e kanai dak tinu na mene ga jau junu lo atok tau si ma junu akit tau e atanu. Ta ko tau ka nune bagay si ma ju it wak sa anak tu kula o tu ta i per ju me ut pina su ako si ula o tu me. Ta na nanuk hane ga jan no naman nuna lingata Lena Barnabas ta na nune ba hata ula to amalo ilagi ja ula ko mejo
1: igut taru na sugit lugu qibang isu ya juklunga aboya tinnaqlunga suri ta nanu kaga ullak siu qibaqakku tunummo qibaqlunga ta nanu nanu agyaqtu ubattinnu
0: ta kongala tua pungula tweet email khare hangituq nalunai kuta ngani amalo ta ku na asing khane ke jangan ni lau mujun ada mapalu dan saput juga ha lelau tok nuni batuni te man lu hatako atanak tu me ko jigane
2: wani ki sigak to rong ma kapigak lu sanak patuin nak lu avung rera ko kluni rera kan to rong sunga asuya wanna kan rama ai tak tuar dun nyang xilak tu kapit du na ko
0: te man tu hang ni golu jalo tu ta na lu na no tu hota lo tu king ni ngani te man no am shu no na bo me no na va hatta mata pula ne ko si ma ju lu no na mo pi shu hatta tu te e khai te ta ju pa na si ma che re ha tu sha pu ji ko te chane lu pi si ma che lu te to pa na tu ta hal ne khan kana ta misi ko si ti amalo umer do mi tu angin pa ngani ta ko no na do ap ka jingani tu mini CCGS Saint Louis umer do ang jok ta na pina so si ulo tu mi ta ko ngina ta mat chu mi o ko ta tu si ko ngani hau ji sa ro ti mi atok tu ti hau ji sa lo tu tai malu hata mana kana tau kilinga naruna tau chea ga shortu ni Captain Brian Briggs hata na hala tu sibul le pa chea mi go nuna ro katinga no ro
3: tu it actually was
0: tai ma khube na tu la ri ro tu kamalu tau ata ko naruna ko tangi ta ko lu ge ata ko katinga ni lo na ga ma khube na ga la le la to kamalu ta ko o mer du mi tu hai ga la le tu ti la ta ko a khube nga ni tu it pim ma ga lo to ta ko lu o ke ta tu i ma nga ni na tu no ba ba mu no amalu ka tu ja hati ge ngo ju i khane ri no ta hanga ta ju ni pi ji ka ta te ma hanga ta ju le ge ji ko ang khati ge gun ne le khajui go Allah sila ta ni nga tu mi e ka jok ta go ma jui nu ta mo ang khati ge ka so ti lugin QP8111 a ti te rak si ma lo tu it a te ma ha tu ti a ta man na ang khati ge ngin ne o jo a kana ta me khana ya tu nu na ma le ga o jo ni te ma lo ga ba ma to ha kun ni ti ko se ho ji jo how I can talk to you now to me I can I just tell you that you have to get in the hole to the time I have to get in that to go to go much meaning because any key now the chat I can I don't get a make a shop down with you doing it I can I just bring it I'm a little attack or no no no no one in it can I do it I'm in it I'm going to get it over to a man Kupi, hola tu tak ko 200 hani ke jani hangat ju ni piji kata ni ki gatu ju Canadian North kun Mulla ko he to CBC Regional News Nunavut's premier says he stands by Ottawa's decision to end trade negotiations with the US tariffs on $27 billion worth of goods are in effect, and Canada has hit back, announcing yesterday dollar-for-dollar counter-tariffs. However, Premier John Main is worried about the tit-for-tat between the two countries. Weaker Canadian businesses and higher prices on

0: Tema avvoreasuun ugaraktuksaumasanami tuinanaaraktuqaqajarnerpat. Tema rikia aturoqtassinneqai kissunni ilippaallerussi. Inuqatissinnu kissunni uqautsiigiaqajarpisissuurlu kissunni naksarjuumiaqaqarpa kissunikluunni naautersoq juumiaqaqarmangaata. Uqaussiqarunnerussi.
1: Qauiloqtugu kissurimaani. Kissurimaaniungittu ilaalai. Kokiuteroyungni puktayoroyungni kisunni aullaartorsiuteroyungni annaumanjuti kiqattarlutiglu teemanna qawilarpugu naksaqaqaqattartugu namungoqaqjutinna qaraaqutta qanittumaronni qanittumugara naksainnaoyaqaqartugu teem tamakkoroyungni teemanna
2: ujjersarjuumi qattarlutiilu avvuraaqsimayu ilaa katjausigiaqsimayulluunni ujjersattiaraaq pullutti takunattiaanginnaujarasullutti alaanaittuaruma avvurluni ujjersattiaqattarlusi amma puukkiyuiqattarlusiluqaa qukiutiggerlusilu teemanna
0: Ayanae onikkaarunnassaagassik qanutuinnatta uqaussigisangitatinni uqaussigisaqakkannerpisi
1: akkaqai naammaksiqquqtumar
0: ibbil aalam uqaussigisaqakkannerpi
2: akka akkaqai uqaqumiikka uqa uqareeqquuqakki
0: ayanae qoyannami uqaqatigiinnarsisaagassi
1: thank you
2: qoyannami
3: Tana Liana Barnabas amalo Adam mappaluk tavanik pelzi miktu saakei natistas ma CBC ila kakasi tattu papasahun na long maging. Taliana ya kanu ingi gulo yak tute man nuni vanna akkattalang mimma nila ujji kusutti ako minna kattal na yalang mimma teime kattal simi yuita singi nalo nangitit pini yalang mimma ta. Ujjo ko sutiya katarte kanu tuin na kahit itigay ako matuwa ko siyunik ka ako magusilonit yakay gusi na nung mudik ka katarlo si magusilonit at tanot tayo man ng mik unik ka ako matuwa ko si 1-888-896-3135 ang makalunit 979-6101 Tawa ni tao nuna linnit ikang aksin ng miyot at ako makkuluartuit handa me ila handa ku ako kattartuit so lotta natti me ti tila kattanga ta sukka saluartu tillo ta na ta ta pani me ta Cecilia ajaroak oqassimo me mata masmin atta ta ku inna kattaga me kanurluk attana te ni makkanname kuyigaluartu ni annertu qalaung inningani ta sma CBC kunnit Mary Powdo episode nalomago
4: Uwanga Cecilia ayawa kangitsan ng niutak.
5: Teko, akatikay ko, ang ayok hanganod, ukakatikalaw kata, ukalaw mat, isumalaw tigayaw kata si maningin nut, uki-ukilo at tuit, nunalinit, ako kata tilugit, sitama din ni, taman nalikan o ukaw si sakakbigibiyo.
4: Teko, nutakay, uki-ukilo at tuit, ingi kakatang mata, ang ayok hangita, piti maya kapaksunid jo. Ako din maligat sangin na kawiyamanin niya luktilugit at titaw katang mata. Taman na iswang tuwalo ulogayan ak tuwalo.
5: Taman na isumalo tigi katapiyo takugay gavit ukiukilo ato ni sitama din ni ako to ni nuna din ni.
4: So kay matiyak nitakakuloy aning wakto akong nakita katang mata anawligakso tiglo ni Haking waktu tiglaw ni, sakong waktu tiglaw ni, ane katang mata, akong ni, katigbik siya ni, unga sila kakto katang mata. Ingi kayo, nutakak, piuso gila mo kaya, nakiksa katang mata. Anak siya lalo tuin na kakang mata, uwalo ni, tulok tanga, inuyun na ka lalo kayaksin, nutakak, anekto, uwalo ni kinamya.
5: Tamakwa sitamali nunare natoktao titluki uki uki luatunu kisumikiange atu tikhammata tamakwa isumalu tikijau yun.
4: Atu tikhammitu makkuluanu tagauluang mata akko

0: Dan meyong ato tungi lang yung dani akong magtawan kang sa nimutu sa akin not kasi na kong make ipasalo pipa leo yung kutu sa lang migo si dan akawan ni Manitoba mila tulat topio katatumel truck dan ang iligat to niyang at tamas mo misan utu sa akin nalang mita
1: tamane ang weni ukeo tatong meo to yutigo Kuwiyagi may akalak, takanditam na taksiga akalak, pat umiang yung akaluin. Tamang nga, nunaptit no, agyatwi yung pekotel yung akalung ni, okko ni, okko akalung ni. Auyak po na ito kalaan ko yung, at ako, tuwa akaluin pinto tau, tamaso, ti ukiya ka, kuhila na huli ka nga lo, taksiga akalak, pat pivalin laki kalak, tugod, na. Okay, ta tong me ako ang yapit ta yun ita mo ano na pitno kung yaa meten na umayal yawa kang wik tulak tawit yawa uhilak tong wiyo yoyo pival yapan ang iglaga ta walong lunig loba at to gala to tambong anang menewa ko pival na kaya ng ito ko galo at ihene tabane tamane kiwal na may pival din laki kaya time na itya na kaulak lunilo atok tao kayong nakaupat Tabo na Quebec ko tang ilo taman siya mit pitarap taman na kugyo at ang bagayang upande. Noon ako ko tiyo yung ako tiyo kakso nilo tayo ko nga iso ang kiwala kaya. Kiwala nilo tayo taman eh. Kiwala mo eh. Tamod di rin lang itarali makataan na hiko kanoay tako pala ang akto na kamo unip kato kaya pag tautok tamit eh. Wangali ubjeri gaya kimaya katamak ko ilan eko hiko na ha na kauta yun eh. Tuwae ge kalaw to apak sutalo ilan eko luki he tuwa tayo mao kata na kauta sun eh. Kawai mayo yu hiko ero tila na rayo galwi ukeo punig linak tume sito ahuli katalime to ayu yahuli.
0: Tana may yung ataba ni apwe ni tusakay ng mga sinakong mik. Mana people lir to so okay no nail me mata utang me got that na inutitu ka ndi put to ka you sinial me

0: Hola, Kurta. CBC ko tatami pibalir. Mga kausaw na to. Tanang ikatigay ka siya nito. Kasi ikatigay na mo ka na ta may aligay lo. Tanang ka siya ko niya mat amiswit. Takwa ka na ta may may aligay may lo na lo nakatumituin. Tay malo aso na to na akit to palilakin niya kaya nga isa magajayin. Malo ano na po atok tao na kabi nga to na kaya lim. Takwa nga la may aligay ni nga to $27 billion nga to atok tao na kaya nga to. Amalo ka na ta akigiyak tuin. Government to hakunalo na sila to nagadjaw la kimitay ma China lo mele ganni nga to akito ga to hatta ne to sibulati John Main ta kuninga kanata mela government to hakunni ka jok to ido
1: he bulak to katika ta kutlu wi premier ngo katika ta kutlu wi ka jok to you look down you go he bulak to wa karni min to a call na to court isuta nuna ligua na Canada takutlu
0: manelak ma Canada mina mine khutigi jau juitau sangi nexau tilugi mele ganninga tu sana ugait akittu palle ne tilugi chuna tu ne ukurta tu me akittu palle kunnaktu
1: inu nilungna uma nilungna pilere bikang nilungna nunabu iluani akittu luartu amma ikayuti kakannerni ihuma kakhaya khatununa yutam doana tuni
0: amalo inuit sana uga gajangit piluak tu mi aligam ni mi aligam me ni ubek tau sun ditut abalongin ni akitu ga tau khatarni romarni ala mata mi aligam me ni ubek tau gai pada amalo u majok nuts

0: que si amilo a tema que se ne ta ko pidere tu ju ko ngin na sa su ngu golon ta ko was ba fen ko pa kuning a tu kinga ni ju mi ta pa ngai o hala to ka su le go man na mun tu ke si na lo ngi to a ke se ne sing ni ni o ba hatta ko ma ju ne khin pa le ne a tu
1: tema ko ba ni na lo zo na na zo insomma che ho fatto niente che voglio ti ci mi gatti tutto da buona hanno tutto che non mi sa cosa tutto dico a tutta una pigia tutta una roba da 50%
0: da con la hanno tu fatti che palle che sort doin dan ko to am inu in arne kata du hatti gi ngitam chuminga atile otte chisung ne rejangin ti atile otte tau su ngone rejangi anga hatti gi ni ko unika re hangen ne mukana tale mami per tau ho di duin da ko nan arne nu na hakka si ma duin kati mati lugina chingo jala ne ami pe ho ji bunga lauk tui ta ko amauti nu na but inu ta arne kata du hatti gi ngin ta mak ko ati leo rote mini o juit unika re hangin ni re jangin ni ati leo rote mini pirtau hoji looting tai malu a taman nago kanata ni maami maliga uge hatu golo nukarti tauluni Terra 224 Thingham amauti anga jokangan.
2: We were absolutely disgusted.
0: Na matangi la re lau tui tako ilangit anga hatigi ni o juit kina tuin na nil leu tigi go majagalo amini ni leu te khagun na sungung ito pito hamni ulumi amalu sibuni tinnu te khana e dakte go jaktu ni katu je khatigi ni lunin so ulu taman na aula chini la ge ujum forte nga mo khare kan ni lau tukat te mahate khagun mane aktu go gwen hele a khare gomi nu na bu ministru jo amne katu je khatigi ninnu taman na maligalo bikku asid jaktu ho dilutin ehalune ne una pau ja konu kati maje re khaite tiga tu khala me ne e o maje khote mini ippi ko sutche hatarle te mangala ka pa ja jo khatu ke ja jo khatu mini ugue nga khimme mo ta bani pina sho ro sem mi tu sanna hataman me o tungala ga nga kembel smith ni le la o tu kati mati luge na ga ja ul khimme nuna le pau ja kut te manlo a khimme khote mini go Atema pitu chimachere hatuit amalu ilinia chimachere looting. Tema kijau joka hatare hangimak go ehalumni.
3: You don't expect your child to go out and play.
0: Nireuna shungi mahitunga rajau jo aningwati lugu angikalatuni kijau mini uluni. Tema itu hati lugu namangitulare. Smith ohare kanila utununa lipau jaku mana naluna eksigunangitun. Tana himmek kisi jumini pitutsiman ng mga manikhinik mga lunin. Kasi ani nuna katimini ipigusutsi ako di jo umaya kutimini. Palisikut mana kawdi saktuit amalu ata ko naluna eksigaswatu nalle himmek amalu namini haktum. Amalu kanay lakti katudya katigingi kanay den north. Hangat jo ilo ni piji kata o khati gi ni nga go ka ju siban le ngin ni ko ngano sila ta ni nga tumi ang khati gi ga so ti lu git tu chira tu in QP8111 an tama chumi nga ti ra uta khala tu I patcha o khatu ti a ta na ang khati gi gun nai le ni pi ju ti gi lu go kana ta me khana I jakti na lo nai ko ta nga gun government ta khok kun nga to mi tik ko ta o khudi ju ang khati gi ga so ti lu gi na la ti na ak tu mi amalut ta o ma chumi ni go ko khati gi tu go lo ikhanai ja nginut kinau de chat ikhanai ja gatik akilak sok tau bangin ningit ikhanai ja bingit amalo nalo na tau bangin ikhanai ja gaya har ningit ang khatigi kun na ilik kaguti QP tako 200 khani ki jani khangata juni pijikatani ki gatu ju Canadian Northman Ulla kuhuta CBC Regional News. The collapse of trade talks between Canada and the U.S. has left people on both sides of the border feeling uncertain. Without a deal, the price of goods across the board could spike up, and that could hit Nunavut hard. Samuel Watt has more.
4: The trade war is on. U.S.

0: Jocelyn Muller inga til ordsaga inna tøvun. Tema er tamane pina søres rirat arta til nyt. Tema tan og kakati i jokta lov med mannen i lakan og tama kopir opto vini nunavum med toppa nga sila tuin na mortit til siunut pilere katakarlutit. Mana tama nakawis akta wala sa malang mimat tako sila tuin na mortit til siung yung Canadian Space Agency yung nakatawit. Mana nakawis ang nakangata nunalinik talimanik tamani nunavum med. Kanwilinga kayang mga kataan na kawisang nakatiluit daw tawan yung sukto mistake kang ni 2090 minute tay may liyok sa matilugita na Betty Cookvick ta na nun pilagiyo yung ila Noakvick man na ukakatigiyo kung nalang matusakay nalang milabon
1: inuto kay pirokto na pilagangamit atok kuyalo akataktun atawe kino to kapto ni agrarily tay nakangami kowe ulo kataktok igla ko akto ni hatok suni ila ni lumumila akto ni kriyakta we akto ni lo tay man na ito
2: kani to ni li peroxe kataktok pisi tay kani
1: e tadwa potatoes niglo strawberries niglo tomatoes e cucumbers lo ahegaloy niglo peroxe ko tadwa
2: Kau sekarang juga nak pilih katigi kat tak tu sih go kanorle kasiniglek kanayak tak kat tak pisi.
1: I terba teruk tu nik anak katigi bak tekat 8 ngurun katig luta 9 ngurugut anak katigi cak tu gut pi temani ilane teruk tu nik tu ni ray kat tak tu gut ilah kering nut marung nut nukak si tu nullo angayuk si tu nullo. Kamuha ka luksanik, ila yung kata mata ang iramini, pilo ila yak tunig lo, tunyo kayo wag tugot tamani, ila yak tut nagling nakibang mata, tunyo kayo wag tugot tao, ila yak tunot, itamani anak katigit siyak tugot.
2: Teka ni, pero si Ving may iglo takang ning ano, taman na kay ikayo titiwa o katakpa, ilan ni ko ayok sa ko yung nakatang ila, pero siya ngakatakto ukiok takto maaktao katakto taman na ato takatya katakto pita kakatang ninga no tay kane
1: taman ni pita katya katakto galwa
2: tay ma tay ko silang na aktuwery ko anong nakang nang ituwery ko katakto tako iso malayo kasi malang ming matasakit rin kan na romadlutik taman ni nunavumi pero si Victor Karak na aklone tamak ko kay ikayo titiakan ng nakpak kay tamatuminga niki sakiyak jo nakatalo ti pirok tu vini.
1: Iti, nunaling no ko yagin na itpata kayo kala kong naktugalwak nunalitap ko at ilayo ayok sa mga katamata nunalit ko yagin na ikayo kong naktugalwak nunalit tamak may pirok hewe kaknakpata.
2: Apikotik sa karo nungot tarirang mata isuri tarirang sotiglo. Kanok li ila si kanako mang mga kita matumamik sana o kaw sa karaw kagun na rive.
1: Pi, tam na iyo magiging naktaka aglibali ko lo tam na pi ako kibigirat ko mikibiya man. Pi, umiakon ni agarot tawag to ni hanay maaman. Inikilawi mat, angit kirana pi kakpat ikat kiraw yung nakto. Pi, nunalilo tamakmik nunabot miyotat. Pero kaya kakpata nung naling minut, ikayok pala kung nakto nilo, tayo man na ito.
2: Ay, namatiyak. Kaya to kay tayo man na ilanik ko ukulo tiglo, tiga katang mata. Piyotiyaro ang iso tiglo, tiga katang mata. Namagtuk sa ubo, tayo man na ito, Carlo, ni Nunavumi.
1: Eh, tapkot, pero pi, niwerwing mitamainik ilanik. Piroktut namat siya katangi namit sigilitay nakangamit. Tapka le piroktakot ublo at tawag pi tapko at isakir nakangamit. Agraktok niya nakangamit ko ublo at tawagin namit utak ka ilusik pibaktut.
0: Nakumik at hanapusasok kayo namit yok. Gilak man na sila tayong people na yutu sa sokay ng nalamin mata.

Hello, Lakot. Ito nga sa tiyara sa mana ko lang mo. Ito nga ito lang may tilo. Tatamaan ni CBC o kiyo sa kamik. Nalakaw di kitilo si ulang may pingat si ulang may tilo ko August 26. Tema to sang na lang may yugot. Tamaan ni o kiyo sa tumila kino ya kubikang ito. Dami sa wakatang at amalo kino ya kubimoto ni solo apat sutao yuit ilan ikut kano kiu gaya sinalo na kaya na siyong matakina o yakubita ang mga luwak ni Leonid tama si mumisano to kasi dito tiyang nilang migat manat tiyang yung

0: Betty, hi Betty Brewster. Hello, Jaka Gitane Ottawa, me take all in now, Katikulungi take Tavane, me read Inugalakuli Tavane, Katatilu Embassy West. Me hello, Tekagi Betty. Tema, Kino Yakumo Tuni la Kanut Apercoti, Rulu Yosiung Mata, Notami Lukino Yakupitara Sutuni. Tanel kanayat yung mga ito no na kakas mga unit tan na National Bank of Canada kuning alto kano tamas mga piyare yakin na sa kutigot kino yakubim ila kino yakubim mig mapersigo man na rubita na apasokta ko na lang mo sa akin na lang mila mo
1: mana o kalima hati kasiribo nga

0: Tok, aku ni ulek tok. Ilang irok, kain suyo amiut, umma tinga taikan itu rok. Nun alilima nilo, ay romasu tu khaut suni inun nilo, kasu ti khati haruman ni rak suni. Kino isa akon na ilo si, ukalima akon na ko si, ammalo, pinasurang at ta, sikut saya pinganik. Nadok ti khain na sungut sunilo rok. Ukalaw tingalo, email nganilo, ukasibok.
1: So my phone number is 438-535-5313 and my email is lillian.chevrierpeluktut@nbc.ca. It's spelled LILLIAN.CHEVRIERPILURTUUT @nbc.ca.
0: Tagaman na, uhalima biyo, unagayak. So someone can contact you right now?
1: Yes, I'm available at all times.
0: Ah, hangatun nalimat siya, uhalima biyo, unasok. Manaw ni ngani, harita yo pitit si mautinga tigo, uhalima biyo, unasok. Hangatun nalimat siya kasariyak. Kino isa akong nailo si uhalima biyo, unatatsi.
1: Yes, I'm available at all times. Right now with the service, I'm available when I have Wi-Fi, but I'm almost always reachable. Don't hesitate to contact me. And nakumik.
2: Ula kutu sa CBC yuka tatami pibandin. Nuna pumisi bulati kajoptong ni atu gabi matakakut tauk siya katigin ni mo kakatigin ni kajang ami aligang nukwak ti tau laumat meligay takwa kito kaya kini amata $27 billion kakto ni kanata misana wang ni meligang nung tau ga ipata kasi ni kanata akigiyakto ipata tay matay na ko akigiyak ni atu meligang ni sana wang ni kanata mo tau pata. Tay mekalor tilugo si bulat John Main isu malu ta hatu ta ko makuno na lakjo ang hatigi kun na tinagin amalu ta ko kana ta minam min reja isang ni sa tilugit meligam ni nga tulo kit to ni sa tilugit ukir ta tum mi sunatu ne akit tu palli tu na relin
3: ino ni lungna uma ni lungna pilere pilere bikang ni lungna nunabu iluani akit tu luakto amma ikayuti kakannerni ihuma kakheoraq tugununa miutam toqaanertuni
2: government hakutta ko $7.5 billion ra nikina jarnetorne atue kanai dartinuna minere jaujunullo attoktau ne hatuno takununganuta ni meliga ni akittoqertaulunum takoinu amnai katujja hatigeingi takko atilio titi shungun rejanga hanuelio tohan pakana tali mami unika hoji katipirta hoji jun takon katimatin lugit nuna hakasi maju arnai ana chingu jalane mi pehoji bunga taulo to amauti nuna bun inui arnai katuje hatigit kaju silunilo takwago atilio titchini hatta to unika re hanginninginni tai ma pirtau ge hatto alla kanata li mami Terra 224 Thingham amauti ang jo khanga
4: we were absolutely disgusted
2: nama changila lagela to ita machamanga ang hatigi ni si majumi pita hamad alla unika re hangitu pitu hamnik ullumi amalu sibuni tinu ikhanai jakti ula tunu katu je hatigi nu tai malu ata naila atunulu tau lagi gunato kartu ibeliar jo johan nepan Fortingham hore kanela to kati mahate haru malartu gwen hile akhero mitana minister amnanu tai ma maligate ta kwasi jakta ho jauluting kana tami sikosi otti ta na angin pami chuti sikosi ummi ata ko nunak jo kadinga nu loktu CCG St Louis dan kadinga nu to mini pina so ko si loktu me amalu ila dan sibul pa chiang

0: government of Hakut, Nalona Silla, Tilugita, see Hattiginimut, Uhatiginina, Nukamat, Meligamut, Meligamutako, $27 billion Rathuning, Akitoriarin, Kisiani Canada Kilo to Itama, Akigar near to Ajiluanganim. They make a lot of the legibility, John Main is a malo to Hatu, Hatako, Mako, Nunal Joang, Hatigi, Hataruni, Tilugit, Ganatamilun, Naminaja, Sangi, Liban, Simatilugit, merely gambling out to Sanaugate, Akit to Paldan near Tilugit, they mark it to Paldin Laritu in Nareli, Ukirta to me.
1: Inu Nilunga, Uma Nilunga, Pilare Birang Nilunga, Nunavu Iluani, Akituluato. Amma ikayuti kakannerni ihuma kakhayoraq tugununa miutam toqaarneartuni
0: government toqakutta ko $7.5 billion ni kinaujarneartorneernerattu iqqanailertinunam minerijaujunullu attortauna hartunu akittoriartunu takotto nunavagersimajuiti perdu hanigijani natingujaulortumi ahak kapeanak tukur tuminin takonan umut upat tahun mata ilai kakasi tak tu tu sabigilamun
2: kapeanak tumi atung nak takarok pok nuni vagar semayon abvorar semayon ikper jeng me natingo yarok tumi ilage ingo yotakwa nanong me upayak taru ilau korak tiluget abvok tiluginu nareu sila titangani Liana Barnabas dan abvorar semakatarok tu
3: ikut takaru nasugit lugu kibang isu yak duklunga abuaya tuin naklunga suri Tanano kaga udlaksiyo kibagaku. Tunom mo kibaglunga tanar na no agyak tu ubat dino.
2: Joyo Laura tu teka na kanigiyang ini tu imero kang nang ito na kaktaw yung inyo teka na avok tu kanigiyang ini lao tu. Tanana no agyo yak tilugo Adam Magbaro sa pujina si Rekta Vinita kuninga inong na kanigiyang ini tu ni kinang mikinang mo tau tu katikaklunik sa pujina si Klune.
4: Uwan ni kisigak tu arong ma kapigak sugo. Senak putri nak sugu abung rera ke kluni rera kan nak tuar sunga suya uwan nak kan rama ait tak tuar dun nyang nak silak tu kapi jugu nak wak
2: abogang nak nuni vagang nak lu nuna bum meuni na metu nak lu atok tau katang nere tilugu inuit ikai titau bivagi yak sema koyol dudik nak sak dudik lu annau majudik sari kayak tangini anak tu karaung itu tamatuminga ammarutana nanok tu kodari lau tu ilai kak kasir tak tu CBC bivalayut ikpak jungme
0: taku kanata misi kusirtin umiak jua mitu ilu angin nak pahami taku nunak jua kajingan waktu minit uluni ilaking unit ini CCGS St. Louis tana pinaswa ko si ulaw tumi tako ako ikanganik nalo na sige atok tutik tamak ko nga haudis ako tini atok tutik amalunaw ko laki mga kanata may ukiw tak tumukiling Captain Brian Briggs tay masibula pa siya may katjingan ako yung nakalaw
5: to it actually was
0: When a lag out to a lad, Taco, Tukusigami, how is a routing good, Taco, Kadil Long and Ilatun, Tama, look, Pilot to meet at Chumunga, Amalu, Kane, Umer Jami, Tunu Haigal Lali Long to it, Amalu, Pim Mario Lotum, Tana Suli Ukurta to Imanginin after November Muno. Amalu Haluni, Nunalipoja Kunukati, Maja Halamuni, Kaiti Chigatu, Majo Hotehatuni. Tako tusam naktilugu himming muki jau jo haktu minita bani pinacho ako simi Deputy Mayor Kimberly Smith niliw te halaw tu katimatilugu nagad jau la kimi Tako himming haktu jo igu at anaktu mi tichi niliw tig amalu ilin niya si matiaglu tiki jau jo kakataki hangin maikalun niya
6: Don't expect your child to go out and play and come home.
0: Kina tu na nere hotang ito hitongo nga aning o lagay maangit ito ka hatare hangit siya to. Smith o kaya kanila ito nalaw na si gunang ito gumaan na munot. Kisila ito pitok si man ng mga ubalo ni manik ng mga kasi ni nunakati minig himingin ni tako at anak tumihuling ito pitok si matiya hataluting. Pala isi ko na hawri sakto it amalo na luna at sigaswa to kinamuhin mga
6: amalu nalle

0: would look good. Dawson need to suck out on me, yok CBC, ukyok tartuna, rota carving at tigu de carungi, Ubanga Karen Pikuyak, Nakite yigilugutame kakak, Akiksu yigilutigo, Isabel Katoka. Ulumi Pingayuat, August 26, 2026. Nunak Jomit Pivaleyut, Pigarotiginertavut, Amaro Kausi, Tuking it. Temat dog, Belgium meo angna, tana, in we kawye maya to kangit tigut, kawye maya minit, at teen and mid. Aper soaked out in lugo, to san er lutigo, igluring mid, piva lea yurring, a piva lea yurring near me your old lummy. Amaro, nippy to kang mid, to succo your kang near lunate. Temat dog, tana. Kang yakluga ping miutak in nauluni ilagi terasung ng mit unikar tilugo tusan yaktavut ataw sa tuin ng luta tusang na kon ng nako kata tak tamakwa pigya ko tigi kata tavut pigya ko tigi laulugit o kausi tukingit o karimaro lugit takwan ilian yaktut tusaksaw katadang niyang mata ikarong ni sakin ni teaklo ni ano ka kuyuk karaklo ni okulo ni ane ang nakto katjang nakto tami kakak o karimak tilugo nunak juat pivalia yung init tungasuk tila umilabo
1: silang juat may pivalia yung Amerika ko amaro kanata tausiniku unatarap padia tuinang mata amaro tukisinang nani kanwiling aldarin niya aro mga ta Washington Amerika ko ama kanata kanata miyo gawa mga yangi pigyalat titisimang mata tausia kataw tinamo unatarniku tamaki akigya kataw tivadia tuinang po eh pigyalat nga garwakt luwi tamaki sulinaro nakpo kanutigi Angi katigi gasunya mga ata kanatako ang iyokanga Mark Carney ngalunay rilopo tako akilisyali oto katan niya 50% ngini ito ni malisang na matago tako 20 billion ngini paruto ni akilisyali oto katan niya si mamata ilura kaktuti savigaya imusiyo gamme nga atui pekuti uyui ammalo perosi yinu atukto watui tako akiratlo kato tini nga silang drama tausia kato tini nga angin napango yuni ukako suligo pivisya kaktu galua pip angil di luara ngining anitan na akirato kato tini uyu Dolly Parton ingat di uroktu inugun niyan na po ammalo takgiyo siyoktu yu katalaw alduni edi ni akkago kalaktu ni anniamu inugun niyo po Dolly Parton kuvegi yagi allo katalaw ingyo siya ay kataksima yanginu ammalo takgiyo niya kataksima nanginu Kano ito ning alu, kayo umani nga ino katingin ni kawai mayor tiara umma. Eri niya gago kariloktu, amisuni pidiri kataksimadu ni. Tanaro, ingi usha kariloksimaya nga Jolene. Amaro, I will always love you. Takwa, piwi yo yugi aloktu si mamata. Ino roksiman nako, Tennessee mi ilagi yang ilu. Kino ya katiang nati piwuroktu ni. Pilige katikang ni nga Porter Wagoner. Ikay urok si mabu inyo siya gawatingin ni kubak titilo ni. Amar tagayaw siya paratu ni namin na kang namulu pilige waldial do ni urok po. Parton ikay ukatero po ino katingin ni kina o yakutigo. Amaro takwa kisutuin na yui solo ukalimaga kapbimi makita ti

0: Kaya yung may eksyota matyo. Sige, roon sa sabi akakta mo. Ano ka lang niyang mga kausak niyo makatatlo mo. Naroon na siyo mo lang ito. Wala ka na siya na rin. Kaya yung makatamak sa wala ka sa mga kalawa mo. Nubuya tigo siya na kano yung padlihan nga. Kaya yung nagsaw ko sa wala ka sa kalawa mo. Kwasi tika at takatilang nga no. Manaw na yung wakso niya, manaw ka na katilaw niya nga rin. Kao yung manakating tuwara lang masilak tuwa. Sibirin niya rin matiya na sinasok tuwara yung mata. Kaya may nga silak po inyok tigot ko at siya kataw duka. Tamatya, ukaw sa sitwa ang karaw na puwigo yung araw yung anaraw ng karwakso niya. Mana, kanuyok sa karwakaro kasang itok tamane. Ijuring me ya company man kanu tuar nu pita ka ka tangi tuan yang wat ha ya ka tiak tuar ro ro tu wo ro ro pui tu na sa ro tu pika na ka tang le wo aka un ke ro ni a se ko ba ka ngem meng ma ak ku ya ro ro ki ya ne wo ti tu ni ta ma di ga ra ta wo ti ni ro ro ba ki tu ti ak ti tu ti ma ra ta ma ku ti go na ka ta pu Aki cukup setinggi waktu permai juga kahat takku. Bukan sesuatu kalau kau yang nemeng, tiba dia yang kahat takku lagi cakulu kau, tapi yang kau.
1: Kau yang nemeng pita. Iklu ringmit, tiba dia juga kaji kijau yok, tiba dia mami anak, tiba dia juga kaji lego tu sasak tapi. Ikko ang utak juak taan na inna ulu ni kang ikluga ping miyotak. Nipilegun naksakkaw migakko. Inu katiki ittea kasung niu, ilagi ittea kasung niu miksaanut. Dunga suktila umilabun. Koyan nami ikko apiksoko matillunga. Tapane katiki jain nugi kavinga.
0: Sakisi matia takala katamakko. Pukatatia katamakai wadjuma. Pukana. Inaman na dyan at ako ng mula ta. Kaya naman yung tayo sa lungo lang na tabakwa. Apakso natin yung naroon at ako at ako. Ako rin tiyak sa kulo dyan ay sarang mo yung kasiya na una kaya yung malakap. O bago ilagay yung malagot. Ilagay yung kukulay na katang mo sige. Tabata ako. Pitiak kata tidak ada nak panggara dengan ini takal dengan aku, maka ini itu mana beri nak kata aku dengan tak kau tambah itu waktu kata nanti kerupuk tidak bunuh kau tak kau pitiak apa ada atau sama-sama bersihkan aku tu.
1: Ei, tämä on mamiksaano.
0: Se on vaan, että on kaasus ja muutama. On kaasus ja muutama. On kaasus ja muutama. On muutama. On muutama. On muutama. On muutama. On muutama. On muutama. On muutama. On muutama. On muutama. On muutama. On muutama. Mga piso katulak mga inubihan ay tukulong ni. Sinabatay na ina kasi may trabaho ni isa mga magtata mo sa mga iwanlaya ng mga tabaan pa kasi ng tungaro tumak ko na ngayon na kitit ilak ko sa kasa sa araw kasi magkakabaligan na ukadla rin sa para mga ilatit ityan ang pahay katakit Kata ngutisi, ati raktu ngedilawit, ayam naksin ngedilawit, dagli ngedilawit, ika yokti ngakarawasi, ika yokti ngakarawasi. Asil jata wakwa ngawadaya raktu ngedilawit, tema hawajiru raktu ngatamatamanya, ilababitya ngapaya raktu ayam naksin ngedilawit. Nak lagi lebih,

yang ngerti ho katalog si mga aswila kinaw yang inyi sikkin yang ila kinaw yang ngerti yakto katalog si magama ulu ilangan ni kinaw yang ngerti yakto si mayubini ulu nga kinaw yang inyi gama makuni kinaw yak tarotigi yang inyi aswila $2 amusila si mayong atabangan 1,000 ni kinaw yan ni pigingi takkan ni Amu si gama kapea suktakaloa tigu si lauksi mayunga makitao tigi niakakku $2 ukautitiang niakakku kanuik si jangin mingman sunau valiukua unnua lima kaalu nungun niakakka $200 ami amiakku galua lukit $1,000 kaaluit kapea su muninga mullu kapea suarung muninga mullu ila tata lauksi mayunga taitsumani ullumi ningau mayunnil kanu ningau mayunnil jutijau ni angna kai la kapya gilugu tukusang ni alaga mata chumanila nalulang na kai isulim man uktuk tin take one time ni angu manang mi uktuk na kasun ayo ko swiji ni angli kami ni tunga ba khangit chuttau ila khaga mata me chumi ilagi ilagi ngin nakku ilagi gakku apa sorak tu lelaw sima yara ima inu so teme le khati gi khattar ne ko gilu gu teme le khattar ne ti kulung mal li ti su gi galak kal wax lu kisi ana uktor ne nga bi gi lor si mang mitara a par sur ar tole lor si mang ko si bon ne agun e khalung nun ti kim mi gami tama ne mi ngung im man e khalung ne le lor si mang min man takli ma mi suna ubar uvan ne ka yo ga khang na gami takli ma mi tama ne lor si mang man ti ki to ga mi ubatino kainangan ubatini tu yom jangi kal wax ti lu gu unika bi gi gakku kuviasung inyo ka katak tani takatya ka ma ima lika yung tao yung mananga unika bigay ka tayo ma pibakkan no pihan na kanyi kugilyo ko pihan na kalwa kong nasi maya ka upang nga pilyo ko kiyulaw si mam maliasin idyo yutigon Jonas chapter 3 verse 3 tayo ko kawiyo maya si Jonas idyo na ito aglangin chapter 3 verse 3 taan na si ukat sa utigiya nga nutamel nengong itugu tiyo atani wenga taku yunnangin ma taku jangin ma go temeli tuin naktanga ila kisi mi kyanga na unikka ti jagalwa ga tema lesi ki umma ga taiku ti yona tuki si lila si ma yunga ilukku ga ukhangi ta galwa ga tavani chauti gi imang ino isira ase jingi niangi kukku ubanga kuwe gi jangi nik taku jangi tunga sunava go te o khausingi teman na anangnili imanna makawlinga yuti tu tukili tayawun iyaksimayo kisi ani guti tunik pagu inyo itju yunik tukisilata tay nagayakto tay sumanila tay may kawlunga isumayo na simalatilunga tigli lila uksimayo nga biyaring imarealuklunga tay may tumang imarealukkaroklunga tay na pirok tay manila pirok sa yaw uksimangin nama tay may kama ningaw mo biyo na yarak mega matema aswila ikyang mo kama isulit ya kama nalolang na ka isulit la kaya lukso na isulit kama kanutuin na lo kapya na kanak tunik piliri yung malilaw si mayunga ningang na larik to alung ning piliri ya ko malilaw si mayunga takagama ningaw ma tititay liman ya lung ming piyong wakasung nang ming inyo yung kausitin nang imaliklugit piyong ila piyong piu gi yau yuma mutta ayu le te alors sima goma ilu kullu piu yun nang nang ta me chu lox sima goma te ko ka pe gi bala ka kitta u pe tun a le kami ngu ngi cha la lu ti i ju ju ni lo khoy ma yuma ga lo ya khoy lu ti ta me chu bala mata u van nun u tu ga tu le lox sima yunga kan or le te man na aq aq ju mi sima lo manga isu mal lo nga isu ma yun ne kanu isu mal lo nga isu ma gi yun na ta u yuma goma isu ma gi yun na ta u yun nang nang ta na su ngu ma tu sa ma goma tuksiar si mamma ga lakpunga taikwa uk tulaw na rakit upale law si mayaga ilaga ila taina isira ma apere law si mayo apere vang mata kanui mga how are you taimeling mga kanui mga ma apere mga uka law si mayo nga ilagli inuk sa yun nitya ga ma kanui linga galwa mga ma nalulitya na kaklunga unwa tukjua ga lupira yang ni isu ano isu lakaw ga malalugu nikaw tiya ga kanui lew law manyi unwa nguyong kiutui na lao si mang miyong kung alak sa nilo. Ika yukon na ngin miya gili. Kina o yakangin na matay maangit tigi yun amigang ito ni pikakoma. Utak tititi kaya galo aktagin. Kisiyani pikangin na ma. Tuksi uti lutili kisiyani tabo na to ika yukotik sa kaktunga. Kiutui na gilu nga. Subali kaya gadyo migakku isumakku. Ii tuksi ako magusti tuksi akati. Tay mali tuin na lao si mayaka. Kiutui na gila nga.
tuk siu te la.

lagi nain. Tapi maling mangap di semua sini. Tuksi alau ta lalu ni tuksi alau tego. Tapi mak tuksi alau ta itu angan takkan matu siapa nak tu isu mayo kak paluk tu. Kulani kata sunawa takwa tu yang mewigi yang itu. Tapi kan iklu nak kagok tani. Bingi wasak bingi anu kamu wasau tingi wasak bingi. Aulau terlalu lama mang mata aulau segi galang mi kena yang tuk tuk kalau semang mang dia kasuk tu sunawa. Tapi na angna ilaga. Tapi kan itu yang mereka kalau semang mang ilu ling mi utang mi. Kau biasa untuk tuar rumah tanah ayam pangau kau di tuang magu tuk siu tiaw lavungun alat datuangan. Tapi na angna kau biasa untuk tuar kalau luni. Tapi balai si kap biasa tuar lavungan kau biasa tuar tuin angno. Emana geligu suku tili. Kuvia sukun ne katongwa ga yakkoyi galuamun sunavala kuvia sukkami kuvia sukkami pigami teemettu asila asuli tuksiala ortinnata ela teine isokkau jo sunavba agberotina sulorme yugalo kisiani tana uvanni ilakhto imeli tuinala osimangmi jo kujenali teinna teimeli luni atano ala osimangmi jo iglorosammut tuksiuji jaktorluta taununga tuksia rearluta tabakap piasuk juara muti kita ugi bunga iklu kosi alu tuin nang mon iklu kosong mon adalah matuti jauluta tuksi alam meju pun kapiasuk ni kumusangi yu muda kapia nak nak pangok koi yu muti kita urak semang meju nga tak kuang nasa ni nyitong ay pada sauming mana lani ay palo dana tuksi uji jok talit pinyi tuksi uji urak semang ika yok taw tiam ma gaya luklunga kappiasung ni gamalillugu tammaqtunu ilagi jawlu lunga onnersimallunga ukuali inigalak pangitti ukuali uwanga atoqpaktaalunginnya atoqattaqonnertun tuksiartituinnatsian ingittiaqonnarlutillo qiaquyuinnalerpallutin quviasittialerlutin quviasulerpallutin qoyanaunni tamma qataoqaaluklunga isumagiyunnaerpioqaalulaaqifunga is taimaalingallunga asuila angituinnalilaarsimajunga tuksialeqatta kaya kalau kamang ilu alun ni ane yun na lang ito kaya kaya ko yun na yali lang si magalaw ang mayong kasi ane tupik kayo alaw kat lang si mayong kaya sungo alung may tupik kalung at ay may tulog si magama tuksiu jaw lang kang nga tay malit tuksiu jaw lang ama kaya kalau tak kamang ilu ni to alaw yak to ane yun alaw aja kang ito tupik kayo na litak to ngay manok kartika sa gun na taklo ni ane lang si mayong kinguning ani li uqit tukululu ni qiyavali lauga ma taimanga tabba qiyattia waalung ni qiyavalaqtunga qiyalingaarnikumut taikane qaaliq qiyalaorsimangittiartanni pilaorsimangitanni qaaliq qiyalaorsimayunga suna waguti anarninganu wasaqtaullunga ajjiungittumi taanaullunga suli takuksaungittualuk pirtualuulaorsimayo imaang asigeqqujittialilaorsimangmanga quviasugnialutuinnarmi qanong inuisertaalorsimagama kuyalin ni alung mi ila ukare ngale uwangan sulina lugakku temeringa kaina rasutuina lalarsi magalwarama ila uktu rasutuina lalarsi magalwartunga temen khatau kaina rasuklunga sunawa pidju sirivalarsi mangitanni tamakkunanga aleana yaruluyartuni piuginnersau magalarakku ila kamona takuksaungittu alukku quviaso khattagama tamauna takuksau yukkuungittuugalwa suukai ma anerniungma takuksa takuyaksaungimman uwangale khawiyaqattalgama kinakkut uwattut piusaqarmangaanginnik pisimayama ajingani pisimayun khawiyama khattaqtakka ammalu tukisiallutik angeqataqatsiasuungmata uwanning qanoq pingmangaarma ila kisiani nalulluni nalunartoq qanukiatabba quyaliniallutuinnarmik isumaqaqattagama uwanning quyaliqqujillunga immini quyalijjutillunga maana ullumi quyalinigali tuqaanga tippaktaraguutimut kisutuinnaaluillugutikkuungalertiqattalerlugin taimaimmata kisutuinna pinngortisimayu piyullu guutium aaqqiksimanniqaluarmagin uwangaliasi qaujimaloorsimanginnama aglaammakua atortaoqunngitangillu atortaoqunngitangitimimut suqangnartut qaujimaloorsimanngittiaqakkin qaujima vaallilertakka luuktaanillu uqausiugayuktu tamajja atoqujaungittu luuktaanin uqausiuvakput inyong nutamayin yung kawiyo mayawiyo nalunangit yun kisiyong mangangin niyo. Ila timik kulo ani ang ilo nga le kuwes timik kunila ani ang ilo

nga kobe si tiang na kagaku asianing pidyo sa kalok titaw si mayo araw gamalilang ane yung magumalo inyo sa kalok tanu uti ko maguma isu maksud tiya gama kisi ane lakaw yung mayo nga inyo uvan nun isu manun lo kobe anang itok juwa ku lautun ngulautun ilang utikana tuin na kayang nangin ning ila kaw yung magama kubiana kubia gi lok simang ita lo gi kute chumani i chuman nul lo kubiana ngi tok juang lo to tikkan ti na yang mata kau yi maga mati mik ku inyu nin ni inyu si tokan no uti jangin na ma kubiana raw ngi tunun isi kan na ka ayu tia kat ta ma inyu isi kala ta ka na khu jaga le ta lo ta ka kingu mun ikka ya ga nga ma ka jar zo mina su kala lo nga kubia si gun nil na khat ta tuin na law ning ni ka ga nga kit Mirengo mertu yasu mijunga. Ila lima na atok tara uvan no piu nak pango yong katong anu lu in no lu. Taima, tait sumane upertunun ukau ti jau lok sema yunga. Iju yu lumak pertau luting. Ima li jau ti lunga. Kina u yalung ni nungu yun nangit yunin kai ti jau yu ya lok sema mijunga. Atira go kilang mi titarak tau yong. Tapani lu go kobe asu gutau yung magalo lunga aingilinun. Taima li yu hamago iju yuni. Aing ilai alu go kubi asuk dua kota kaput piuli yau yau karanga inung me atau sengmek amalugu inung me tang nang me atau sengmek toko yau karanga iku mak dua lek tuin nak to karanga kubi asung ngi jutau katak tu tang nikulu atau siu galua amalu tang nikulu atau siu galua piuli yau kano piuli yau man kubi asuk utigi yau jua katak tu uban ni titerak tau ningani Pilih yang ni nilu taikan ngai mang. Pilih yang ni rak tau sungguh kata. Pilih ni takkan ni alun kanu. Pilih ni takkan ni alun gaya tanun. Saka jalak tilunga. Tukung ala gaya tilunga luni. Pilih yang ugama. Pilih yang ugama. Tapi mana pilih yang nak tukar rak tau. Ini utilu ta mana kau yang maya gaya kata. Kila leh ni angin cinting. Kapia gerzuak tangin nik. Ukalaw si mangi takkalo tayo makapigil at tuwagalog ka makuha surlo. Tuko, Jesus ilo, tikin niya ang nialuanin, tuko yung aluga niya kumalo. Tusaw manak pala kuming man, sila iyalaki ang sunaw bali, sila iyalak tumin niya kayo kaya kakayakangin, ningik kalwakto nga, Jesus ingaming niya kayo kaya kakayakang nga kalwakto nga. Tamakuha, tamad siya kapya siya utigil niya maangin na pangu kataw na kibalok tangi. Jesus tikit tuwalo na pasila iyang na palo, tuko yung aluga malo, tamakuha kapya siya utigil balok taka, at siya kangit tuming, pilk tau siya mayu uvan nin, imaang. Aku ni gusung nak tu mereka lalu balik terle, aku mai tu kau nak sejarangan. Kisahnya aku mai tu isulit terangan, aku biar nak kenal dengan aku tu usah kahat terma uvan nun. Nalun aku senyap tu ngelak hilang mi aglek tau si mana aglek tau yuni. Uvan ni Lukasi tayen, versinga 20 chapter tayen. Mak tersibul lunga tak aku nengah aku tu jalak si majunga imang. Kait tu jalak tak tu jalak si majunga aku biar sung ni alung ming. Piti tau lak si magama emailing mata. Anong nili nalang masi kubiasyo tigina siyo. Kubiasyo git sili atiksin aglak si mang matakilang mi. Dahi may liyaw gama ima kangat daw titak titaw yuk yuyang ulak si mayo nga kubiasyo ng jam makalang isulit yuyang ulak si mayo. Suli ulo may muti kilugo kubiasyo kanak tini takuballe anakatak tong. Guti ukausingin na kinakwa katigiklo ni. Nalo nak sikkan na kumayunga. Kau yung mayun na kata kilaliya lang ni tinning. Inoisak po to nilu tigugu timon. Ilang. Asidzik si matilugu no tayo. Ilang niyang si matilugu ta iju yun. O kau ti jaw gata tayo kani. Joana si Sibulin. Chapter 5 verse 13. Emailing man. Tamatuminga aglag bigilaw pa si upiltu si gutiom. Ilang niyang ata atinganon. Kau yung makulo si naksaw ngit yuming. Nungudya ngit yuming. Inoisak hakat si. Ukpekulu si lugu tiyo mengenga ta atinganun. Ta kwa ta babasi pingasun inuusin ni iti yuk jua galung mi ima hamu nalok tuming inuusik taak tidlunga asianing iti yung magalung mi uvannu tuga ngal la taak tun. Kawi jake ukotigilak si mayakka uvannu ukalalaki kuyi yun uvannu ukawjilak taak kuyi tidlugin. Pijake ulok tukisi jake ulok si mayakka guti iju yun itabani ukalimaka taak takka. Asing itsuli amisukkan ni alugalua unnaqsi ugutigi yumayayin na galuakka kisiani pivikhangi luagatta tamauna

Nia mi yugo unno sa. Ano kun nia stilo ato ag nito mik 20 miso ngani di mik. Oko ni ngalo 10 min nia ni raktak. Tako tak kasilin nia dikko hawi sa kaintangi unno sa mawuling ayuyi. Nuna bimmi, nuna tsiya bumbilo. Hai. Mana ni charu ta di chingo alaw kan nia siribo nga. Tanaw na hawi maya palok. Yei misi ungalak. Ingitilugo atilo.

0: Mana ukalima kati kasim yung inuk tua sibulik di hotingani papi pumi papi ngai
1: ha lakut
0: ulas ulas doh kut atok si kain nagamay na harita o yakut Facebook kut inuk tua me uy manak si yuhakalalaw may na ipasani ilait pasani o kulang itok hangaw tiyalok tukia taman na ulit ka nga lapi kong natay?
1: Nunalit ka kamari maringa nunalit ka kamari maringa tatunali nga ukakiro ang manin kumiro at pasuya kong ma sa kawalirik sunlo tuwikal lang sunlo nirakiro ang ma way manak tuloy kini rescue board ang malo landing craft version we got to go to me to make it so to the left of it to not come on a recipe record to shoot to shoot to some in the pressure at side to the chip that really should kill it in the good now a mock or a game is still up to we got to go to me that table not here nang masira ang mga nag-retry to the chip in kakti ka taksiro 130 yun mo ako taksiro dagan ni Lofty kakti ko lang mag kakti ko lang mag kapat ko cho na mag magkating Lofty hawa ko lang ito kaya si Lofty ko lang 530 na laka na 6 kaya si kaya si chain on na pilari din na kaya talog to imag na lakto talog to kakuwi manak talaga yung lakas sa minin na talaga yung nanit

0: No, no, a mí está cuidado, pues, a mí que lo que se ha tirado hasta buscando.
1: Ahí. Taga. Salo tu venio. Kala hok tu venna. Uha ganga tu venio tuni.
0: Sekui sekui sekui men chair of the water mana a tenga lo ho te to lo ho te vini ile sima de gata lo xtin half report sibin ni tenu ha lo gata xti ye vini de lo yit te le lo ngo ko
1: tagali sukat tu se ame hini ya ge si lo tu a kisi mat che lo kha hini ya hini ya ti Papi.
0: False statement. Well, I'm sure. This whole recognition going in my criminal offense from my false report. We have to make up what they're being accepted. They need to be married. Very severe consequence. Whether what I could to have not to do. Criminal offense, asylum.
1: Then uhak tu benio lok tu kamagaya uli la ona tato polisik kuno.
0: Polisik ku pinya ni hanilu nanga ta alat si cero ni nama apit si ku nak naraki alat reaksi malah nanga ta. Alat reaksi nanga ta alat reaksi nanga ta apit si kateng ni teka.
1: Ratsaha ko na sa kipapi.
0: Pagilay kaya ko sa mito nga na kami.
1: Ay, aso ko. Na kami makayalok pinaswat sa utiri kung na sila kami katsi pingwa kong ito alam inusik. Malo. Isimay na alo sukat dumi pinaswat sa utiri kung nalawat si inuk dumi mo yusik. Na kami papi. Dusak disi kung na sikin na mi kami.
0: Na kami kaya.

0: Mana okalima hati kasim mejonga Sierra alupamik kativik ilisak ni lagi ikut angayok ka hotinga Sierra ngai
1: ah danyong ngai
0: tu sakat cahak palai besin na ilinnya ni lagi ikut ni
1: ah tak ku angu ku ah okalok tu ku matu bepi gak sima yutu haul galo metilu ilinnya bi hanu ilinga lek mangata Ukhalok to kumat sunga. Tigia si bunga, apiri kumat to ako vinaya kabi, ukhari to kumat. Ang tako nina. Te matena, kagutama, iling niya bi, kote kagata, 18 nik, tati chutik, nuna vini, tako nani, nuna lilimani, ilang imako ni, iling niya basa kalamata, pukinik sa milo, pukto na sa milo, iling niya vini, tako, ilong ti, iling niya bi, takkan takimi 12 ni chutakulilu makulumi ukulilaw yung mimata ato yung nakukti nakakaluwak chuti ilinya chiipigilaw katik ukuha kakin siyakka pinas kita kamit nik tungos di sinakalaw yung mimat aga 3 mi 7 mot 50 yung atanot awlat sinila sabi mi pinas di katinga titawlaw yung Montreal mi Ilin niya ito titilam malo. Hano ito na nga nino na biyo. O habi titik. Ito nakasya titak kwa tingas titakak tut. Ilin niya siya ngayok hangan ni tungalangan ni ang malo. Ilin niya biyo kamayin makingin ni. Tako ilin niya biyo ma. Italin na galaw-galaw sa tit. Tako na nsena lo ulo ni. Ilin niya ito yung halaw yung niyo. Mantra mitsena. 35 unga tanot pinos tiyo so ilinye din ikayok tiyo stik tak kuning nalo ikayok daw gila gil nik ikayok tit ilinye bihat siya gil hak ni malo amalo sa alak ha hak tali magnol ngayon ni iso mo kanil ni siya gil hak ni mapitsu kibitsu bu tak kuning nga ukabi ulaw yung linye to gila kutuk halaw yung milik unga tanot 50 net cita kami tu katibin ni pisi mayo ni Canada le mami tak kalau nuna bahan itu mga di saat itu uti halau yung mes di manchia mitsu di tamau nga nuna bin mo kaya lau katib tak kwa kikis di tau lau yung miyo han itu mga nuna bin dan na atu tiyaw hati sungulat mat akaro ni hat sinikia Tu sa mga siyak sa tiki hata si mami matail niya chiji ilangi sinita toli street tatamigan ni anak ka sa tina hata si mama tako at eme to ko nagi tiki lak din nagi il niya chiji tak kami niya tu sa kitaw sa ngulak mata inang makilu il niya tao bingan ni ipasani upo kaya halok tu tako pingasuyok tu sa ngulak mata inang makilu Ilinnya tidak ingin nonalinnya takkan senang untuk ini cua mikut cua misalnya pukul itu mikut cua apa ini tak kong semata ilinnya berhasil hati ini tu ni ilinnya tak berhasil untuk seperti amalo lewuk lima waktu sembilan lima secondary five ni pita kasih aku maguti apin na wito dot siya suruki ulima kisiya ni tapo asing ni pinatsuwa sa nuli ngayon lo iyakok sa niya chingi limangi isulita rehasun suna mga da man na o hangi tuintap ka na yakti ni nakti alat suna yun suna ilinyeva tsaulak may mga da unalwa siya ngumiyo tamani huwaktami pigilaw yung mata Ilin niya biyo, nuna bilak tanganit, pinasulak sutik, yuto kay tulay, may pigilaw itilugit. Buwak kaya kaya kasungo may mata, nuna taktut, tay may lilak, may yugo tamani. Hangaw lakpat, September 2, 10:30 nga pa, buwak kaya lak tugut, hataw lak tunga, hawi mayunga, asinilo. Tako, huwag tamiyo. Tapos na kaya akong magutik. Tapos na kaya akong nasialak niyo. Tamani, sana yaw lagi kaluwak kilubo. Noon na lagi si Tok matapot. Kaya niyo siya may ato tilak to ko. Ona asiang om meyo tim makilakyot suni. Tagkaniak ka gumi, nikuak na siyo katalang agata. Ilisak nilagayit sa ni, noon alimini, September 29. Tagko, nikuak at sa liyo laktut. Niko alaktut ilisak ni Lorit Sanik. Amalo, November 18 mi, niko at naulak ni Yuk. Katibig ilisak ni Lorit ni Yuk, kikatok si Samin. Iligasyot siya ako nalalagibot. Ilangan ni Piyak na itapalo siyong ulat mo. Ilisak ni Lorit Akasok ni Nunalin ni Inmakilaki mata ilineti siwanit. Sibunit sa tawag at tigi, ilisak nila rin mo kaso at siya lako yung nakibok. Ang malo, nun alamin ni, ang kikitok din mo kaso at tigi. Ang nasi ang umiyo, ilinit siya, namas, ilinit siya nenek. Suli, at uti siya kila katigwa, kautamat siya, agas 4 ng dilogo, 41 ni, ilinit siya, dahil may tuwag at halaw yung 23, Kalau nato ego titulu

0: 18 inuktitut in sukta kaswa ilniat sita kaswa sungulat tukativik akka ulima ilniat sita si uksuni ay gilimiti siya na hatta si magaloksuni kanada may amisu ilniat siya no kaya aktibu ni utluwitan na pinayal tangulak ito lulok si mama akka ni ulo yumini ikini sa ugalua 59 ulo yumataka ni ilniat sita kimeto utigilo yabut man 41 pinsi mi si magalapit to akaw damat at tigi siyong umito palo mata nung nabim niyo pinasukakta kaso ako nasyaktot ilinit si inig inangit na iyo gumagutik ilinit si iyo gumagutik itiya kaso akti si iyo gumagutik ilinit ni kayokti gumagutik ilinit abing kutit sino ukala ko natusi nung natsini takwalo pinachuwat sa tibal na kote katsiyas di temeli ng mata iliwaso katarit si ilinet si yun at may ilinet itaw si yung mata ilinet si yung mga so ako nalaki so yun at yun na ilinet si yun lako ang lako si mga ikalokot ang maloy pa sana ni awlat si yun na ito ni ukunan ni nunalig ni kingo matsingin na may yugot Uwag nito mi, ikuaksibin mi, kamay marik, ilinewin mi, ang malo, ilinet siya ngayok hangat at tungaling ay kakbin mi. Aw palong mi, kamay marik, inutuwa mi, kamay marik, ang malo, ilinet siya ngayok hangat at tungaling ay inalim mi, ilinewin mi. Tasiuya mi, ilinet siya ngayok hangat at tungaling ay. Umiuya mi lutay matsenak ilinit si yin ayok hangat at tungal nga tapos uli innamit yung innamit yun iligasok piyugun nato dakwa ilinit si yin yan isu tsukada magutigi tsuwaki batigi nani kubek mi ang maluka na dalimami temeto yun nato at sige isu ngumito paloy akago tamat Dek cuma ni utu 2018 me 37 2019 me ame sokter ang na pavin ni 84 2020 me kalil lumakulo 12 2021 me 51 2022 me 77 2023 57 2024 71 2025, 59, 2026, kapanakaw mi 41. Dahil ma, at tigin ito, so paloy, COVID na utilugo, ilunet sa yun niya luwak sa mga nitugo, awla luwak sa mga matatay sa mani, awla ko yung luwak at ilo, namutun na. Tako, tagatani ako, isakta o tilok to kumakaintak ka, pinmaki yung matini ko, naulak to, Isak nila sa gini, ang malo na naliyo, ilinira nga pati katok sa nga ni commissioner. Niko at nalalap ni ma. Isa magaswa ko to, siya kita ko na lang abot. Kaya ko lang ko sa manakop ni.
1: Ah, hi. Niko at daw kong magayat sa niko di pinaswa kat sa ngi. Kano ito sungo ba, commissioner mo?
0: Niko at daw kong magaswa. 18 niyo kuyo halaw ko ni. Ang malo, piko yami, malit si mga ito, tayo nilo ni, criminal record, hakehang ito. Ang malo, tako to ha, piko yami, tili yaulo ni, naman ni yaulo ni, au ka mga amito yun lo ni, tayo ma, niko akatsaw katikato ako ni, niko akatsaw kumotimi ni, o kagayak tuk, niko akatsaw katikato ako ni, ilituin na lo ni, tayo may ring akayak tuk.
1: Daga init sanga inohang ito akpat ukoy nga tuin nang usut to dan na init sa.
0: Nego ak na tilugo, nego ak at satak, ning ito ak mata ukoy kaya laki akasu, uloy akat sike na tilugo, ukoy kaya laki akasu, inungin ningan.
1: Ah, hi. Apeksudik ka, nang umay mata. Ako may makayala, ulang ang kento. Uhalok to kun nasikin na mga bi, Sarah.
0: Nako, may ikti bitakak kitaw ka maha.

Sunani, Junatoinale Matian, a few unit. Hilnita Valamata. Tillian near your hammy. And Nirjava Latin, your Hanana Kuinu. I tweeted over Longmata. A little to what to do, Timmyanic, Pizarro Dramata. Pizarne to a lover Longmata. Near Hungagut, Isarongitigut, Neongitigut. Papinga dut, tamauna tigo merbe, salimaya kutigo mersuti, arnait, alituti tito valoktut, aliasua yo aluksuti, isumaina aliasua tsuti, umayorukto homatai meto hatta simayo angusi angidlone, arnale angidlone pizare omata, tema aituto hatta simayo alui, arna hotemini lutai tsumani omat, umito tarivat tsuti, Ungita otiu nakakteoma. Hisi yo tsune, harlingin na harlika yangin yot ataguti. Tema kisiani, tema di titaulo ni, kangusutu ano galo ako ni. Ungita otiu agalo ni kisiani. Tema angusiali. Tema ito katasimayo. Amalo pistili okto ano tsune. Akangitigut, kiyakatasuo. Tema itu kata si majalah itu cuma ni inulia meni inulia karena tu belum mata musyak tato anda lihat tato pasti lo perlu kata si majul nuja ketul lo kata si macutil lo isu bagi lo cuma ni beli galangi tertinggi atau tu kata si majul orang jilo tilonga tiar tak ambil lo ikut sulah ambil lo akhirnya mata aku lo apinya atok suti kop tujuan ni Tema aneh tu tu pera tu tu aneh tu tu kesi aneh pera tu hatta si mama tu anak anak kawan ijat si mati tahu ni orang kata ijat si mama tu hangi ma ilu binga up tu pera si aneh okey aku sila me upengah aku sila me tema tu tu tahu hatta si mama pun unuang ungu itu aman terne suli itu aman anak anak bu tema Kau yang mengyok sate tahu semang itu pula ya lo kata kata si makan tali Allah leh kau kiti pula ya lo kau yang mabalok mata agak yok kangit so nata halok mangat at sige niyo yung alagun na mau tama tumengon ni kapunga tema ang nali akarami ang usay akarami piyok to niyo nito ang mangin malunin kailan ko suktaw ka at sapat suni Kailan ko tiyo na kaktaw mata ay tutin. Pitakat siya gito alo walang mat. Ay tutaw kaal sa patsuti walang mata. Isumay na upi ko suto na ura na kata si manak ko. Tema ito niyo yung walang na ito. Alok sang ito alo walang tiluta. Solo silak sa asimin ng atay sumanil kilugo. Mana suna to yung nalok alok mahalo natin upi sa kalak tiluta. Aitu titsali po yaro raptilu wakitu yaro wasanne. Sunari yoko loo mata. Pichu ngutte kun naitu. Ayu waitu aro miyo taman nanohutu asiyo yo. Hallo natitu. Piusili alo lakata. Ayu ke matu inna pala oktu. Sunani kpigi yo kami. Aitu titsu kisiyane. Natsilo. Piyo yalo walo man. Aitu titsu kisiyane. Tama ko umayarap tuloy mga kaaloy ay tuti kayo tuti. Piusa kayo kata si mayo aloy. At wala piusa utuin na tukot sa kata si mayo tayo ma. Tayo malutan na. Piyaka. Kanyok sa tawagya kasi yung matay mangat. Ami alok matalunin. Tupi alok matalunin. Kanuloy mapila kami pinaso alok mata. Pukta sa nilunin mikso alok mata. Tema tan amaktok. Udlulimatan ito amaktok. Amakto atok. Sunato agalap mi. Piyuyubinigalato agalap mi. Pilitaw mi sunatisiyane. Piliutiw nakaktaw si mamiman. Ay tuti. Amakto atumok. Anguti. Sakwa kukta atitaw hatta si mayo. Hatsya pinyi. Iluito alung ito mi. Tema. Aulayi.

0: Akut hau malak ni ane kaktak. Anu elu dilo ni iu lo kabangan iu lo aku ninga ni 30 minit sungo ni demik. Oko ni hak lo dilo 8 ngo yu mik. Salo ni dilo sungo yu kalalak mi yu gok. Anu elu dilo oan ni iu lo kabangan iu lo aku ninga ni 30 minit sungo ni demik. Oko ninga lo 10 mi lak ni ane kaktak. Kayang suya mi raktin lake mi lo sungo yu lak mi yu gok. Ano ko lutin lo, kabangan ni ulo ni iyo lo akong ninga ni 40 mit 60 mot, sungo ni limik. O kone hak lo din lo, 6, ngo yumik. Huwak ta mil lo, kangik sumil lo, sugo yu kalalak mi yugok, ano ko hati ilo din lo, kabangan ni tumik 40 mit 60 mot, sungo ni limik. Huwak ta mi o kone nga 6 milak ni anigaktak, kangik sumil o kone nga 7 mit dilo. Aw palum milo sugo yulak mi yugok. Ano ko lutin lo, kabangan ni tumik 30 mit. So, ngo ni limik. O koni nga lo, 9 milak ni ng aktak. Ta si uyak milo, nubo yulak mi yugok. Sugo yulitin na kaya haksu tilo, hiti galigi. But, ano ko lutin lo, ni yulo, kabangan ni yulo, akun ni nga ni 20 mit. So, ngo ni limik. O koni nga lo, 15. Tamani lukut jua mi nubo yabalulak mi yugok. Sugo yulitin na kaya haksu tilo. Oko ni nga lo 23 milak ni nagtak. Kayang suwal tuwa milo sa kinilak mi yugo nubi yalo dilo. Ano ilo di 1 ni ulo kapangan ni ulo ako ni nga ni 20 mit. So ngo nilimik. Oko ni haklo dilo 21 ang goyumik. Aban lo nunat siya bo mi na inami. Sa kinilak mi yugo nubi yalo dilo. Sugo yulitin na kaya haksu tilo gok. Ano ilo dilo 1 ni ulo kapangan ni ulo ako ni nga ni 20 mit. So ngo nilimik. Oko ni nga lo 8. Teen. Hope dia milo Allah kelilingi milak miyuguk ulangu dilugu nubu ya kala hatta lu dilu suku yuli tu nagai hak dilugu anu kelu di 1 euro kabangan ni ulaku ninga ni 20 mi sungu ni demik uku ninga 18 post bill makobi milo sekhin dilak miyuguk nubu ya kala hatta lu dilu hitiga lagi pat suku yuli tu nagai hak dilugu anu kelu di 1 euro kabangan ni ulaku ninga ni 20 mi sungu ni demik uku ninga 22 nusuk cana ngabasi kamat cana ngabasi khong apa si
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusak Sao Tutusiyo Katatunga, CBC Ukeltatumi, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Dakwa Unika, Tusak Sao Katatsimajuit, Namiruluya, Tusak Sao Katatsimamata, Adjiungi Tukulu, Tamanna, Kuvenak Tumarelo, Tusak Sao Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigiaun Natasi.

ila sibulla pami sila kanuina siya mga tak tamani ki balleng mit kalma la lugila kalma tawap kit piga karti negutana tu sai said tikini ak beni piga kalunga ila unnok nu yena tok oang na luni go 30 uni unia tamani 9 million akago sekenna ko ma tu go oang na ko ma ni 20 mit ano ikia o ma ni black good uni unia tamani 15 mi ma ni Kansana mena matkia joa mite monnuk nuuye naak tu gok. Oang nelu ni go 20. Uni unia tamani 9 mil luni. Aka yu sakin na gomak tut. Oang na gomak tuti 20 mit. Ano iklia o mak tuti u black gud. Uni unia tamani 14 mi gomak tuti. Igluli ga jung mili unnuk nuuye naak tu gok. Oang nelu ni go 20. Uni unia tamani 7 mil luni. Aka yu Sekin na gomak tu gok. O ang na gomak tu ni 20 mit. Ano iklia o mak tu tau black gud. Uni yung ninga tamani 14 mi gomak tu ni. Kaman ito alit unnuk alang na tu gok. O ang na luni go 20. Uni yung ninga tamani 8 mi luni. Aka yung sekin na gomak tu ni. O ang na gomak tu go 20 mit. Ano iklia o mak tu tau black gud. Uni uninga tamani 16 mi gumak tu ni tekani. Kamani toamin. Salang mili unnuk. Nu ya naak tu gok makutuin na relik. Siani go unnu au alalak pali ya naak tu. O ang nalu ni go 50 min 70 mo gata lunim. Uni uninga tamani 7 mil lunim. Akai go sakin na gumak tu ni. O ang na gumak tu go 50 min 70 mo gata lunim. Uni uninga tamani 15 mi gumak tu ni. Now yan ili unnuk allang naak tu gok. O ang nalu ni gok 30. Ano iklia ang naak tu ni 20 mut. Uni yung niya tamani 6 mil lunim. Aka yu sakin na gumak tu ni. Uni yung niya tamani 14 mil gumak tu gok. Tigwata ko isa lute min na yun na. Sige yaw ila. Tamani ki wallang mit unnuk. Ama aka yu.

0: Sai silat saik siminta maakal tanangmit dakwad ingat lut saani saartavud, CCR. Ila temat ippaksa katimaya lilaumate la tapkwad nuna vuttunga vikkut katimayingi tekeni kamanitto amin. Temat sunani katimajita kalaumangataak. Saani aaptigu.
1: Kaui mayongin na kama uvanga Gloria at tanawak ulokse. Ikibaw takayaw na aktunga. Nunabot tunga bigkot ang ayok ka kayaw blunga. Tamani katimanek diluta. Ublok pinga ho kamanek tuang mi. Kubaya hulagik tunga, kubaya hulagik tugu. Tamaw nga tamani kamanek tuang mi. Tunga huk ditaw tsagap ta. Kubaya hulagik lutalo. Tamani katima hiuluagap ta. Tamani law kimayungaw galwa kangahagayag. Kuvena kune utang miyugo tamo nga katimayak tulong migapta nunabutunga viku timakota ilangi ikanayak yipilagayi tiki himalok lutik kuvena lakilok to Inuit Social Cultural Advisory Committee advisory ngunrak tawayok mukatimayak tulawagapta. Tamani jutakalang miyugut tao, nawak tao, hapag tilunga, ilinak tiyo ng mo, ilinalok na tamani. Kubaya ko katigi, yak tulaw kaptigo, niblilok lunga. Kubaya na lakalok tok, tekwa, ilinak tiyo ng mo, ilinakan ikdulo alang mata, tamani, kamanitang mi. Nariyuk po nga, tamani katimanak tiluta. Katimane katcha nang neptinik ammalo okallacha tuluang nakluta tuhacha tuluang nakluta okawhiu yumak tumi bacha gaya okawher nak pakka hunanik okawher karumang mangapta katimajjo takarumang mangapta tamani tiluta katimage kaktin nata ekaititchiwak tunga matna lagi klungalu tuhaya katcharap tatamani ikaitit siwak klungalu ukalang nagangap ta kanig jumilu ta inuktito huna microphone mo tukihiyo mayaw chang nagap ta inuakatip tinno tamani tuno ang makakitaw yatigo ilaw yunik tukihiyo majutinik te kuninga kaya na tut na ni pitalik tawa ni tunuan ito ni pigyakang na rovi ikanayak din o pilagayin o apirit tayo na ang iputi. Tuniyaw yun nang nektuti. Tukihiyo matiyang na rovi tamani tiluti tuhagyak tok tiluti. Chano 1 kablo na tito inuk titoktok amma chano 2 kablo natin ito akso niya. Chano 1 inupito, chano 2 kablo natin ito. Ayulia lang na patan na tukihiyo madyuti. Teko nunga ikanayak tino. Ukaktailitan na ang iputi. Ayulia lang na pa. Ahenit. Tuniyaw niya kabi. Ukalaktang na aktiluta. Ukalaktang na aktiluti. Unikaktang na aktiluti. Ukala haluak tayo na akputi, ikaw man na akpuguta mapta. Tuhayivo ang umatigakak ng mata, ukaw hiriyap din ni. Teko akakita o yatigo ilaw yu, niruak tuluak tuti kablo natin tu, upalubay nukti tu, tuhayivo ang niruvik katimad yu tiginaktap din ni. Hivo nang nito, it's right at the bottom of your screen. You can select your preferred language. Katimatiluta, katimanaktiluta, ublooping ahun, at jiging ito ni magkukto ni. Ikayok na kaktang narap, tatakwa, kamanito, miutat na basketball team, ngunarak tao yung mito, matnak pa po, basketball. Tungahot siya, katimanaktiluta, tatakwa, na ikayong

0: yang mat katau chang nang mata hun nanik ukau heka rumang mangapta ukau heka nang mangapta ublume akago akago ungatan gulu. Approval of agenda number 1. Tugla number 2. Approval of previous minutes. Executive committee reports. Closing remarks and adjournment. Tamakwa tagbakati matutikinak tabo ublume akago akago ungatan gulu. Tunga hukta kolang meyaka Jean si Myla tamani inna kayao yo kamani tuangmi uingalo tunga hucha kachi ukwe kutikip kaktu luak tae tukang niko Jean pigak tu luak tutik atuin na wala kami tunga hucha kachi matna
1: Johanna punga tuksa katikik luta Ote ata ata kailang may tuti. Kuyag iyap tigit. Ublong may nuta may kaitsing may gabi. Atong niyak tap tingnik. Ang maluunok tumo atong niyak tap tingnik. Ang malumian at kinignot. Kuya liyugon ang iyumi. Ukuha tamahan ito katimayak toksutik. Tun nga hot siya kublugit. Ubago tamahan ino nakaktugot. Tun nga hot siya kublugit. Tun nga hot siya kublugit. Atok siya tugot. Ang malutamaan itin lugit, ilay kay maksimayangit, kanoin nang itumikob lugit daw tuksiyo tiyawot. Kanoin nang itukot, tunihiyong naktutuwabit. Ang maluaybik sa ngit na makikpata, ang ilkat siya kob lugit, uwa kumingnot. Uti at ata ko yagiyap tigit, ang malutaw, nunabot una, tuksiyo tiplugo, ahing ilo nunali, tuksiyo tiplugit. Taip ko alo ilay halaw to tamang mituk siyo tiya mo nunaling ni. Hay makitaw ko blugin, hay makayong naktutugabi na magtumik. Hallelujah, nektok tap tigit. Kaya giblo tilo. Inuheng mitunihi magap tigot. Ikayo katigigong nakubluta. Ino katigigluta. Ilanit ko ayong naktup ko tukot kaya niliig wi anigo iti chita ka be ko yagi yaptigit. Uko atamani katimani aktut ihumangit tao. Kahot e khimalugi na ang magtumik. Ihumaliong na ang mata iling nit piyumik. Inukot itik piblugit. Tuksiak tukot ata ata. Yang nito ako Jesus Christ ating agot. Amen. Amen. Maana Jesus.
0: Ni amat nak pagi jin kolang me kitiyo lo amelak tuti.
1: Pigak tu lo alak tu ma?
0: I pigak tu lo alak tuti.
1: Ima kaya ni kok sa ok tumlong alo. Iglo ni ila iglo kayo at yuan ni ayong nak tu yak tak tu tu maliu wam nu. Ila ang ayo lao kalu tamaning ilang maing na kayo itu tu lekap ta. Pingwak ti ciblo ni lo pitak ti citak su ni. Ing nagayuk tulaw alo aki magapta. Kihiyan ni uktong niyakto nga. Atong niyaktat ka. Uktong lao hinaklo nga. Ayong nakpat. Ing naulune ikitikyo alune atong lugit. Pigyan niya. Matna. Pataktak luhi. Kung kahubong niya niya kamak. Ano sa kibalo nino nahan ngayon? Ikit siya laki na lawalo ang matat mo. Ikumayo walo ako li. Kung nga ukto may ang nialakama. Unless President want to ukto. Ima. Ang kami tuwala sinang may maignaw mo ni.
0: James Tetana. Tamani. Tamani pa. No, tamani ko. Ima. Tamani lak pa. Niblak din na kap. Digo. Ila niblak. Fik. Niblak tulang na. Maniblang na kap. Tunga hukti katawa wala. Taka. Tamani. Kamanito ang ni. Katimatin lo ta. Tukihiyo makoy yung nga. Tuktumiglo. Ekalungmiglo. Then na nakitang vitnahe ablok ta kablo na dito food bank society ngunirak tao yok nyakamig rekalung.

0: nuna butung abik ko te makota tu ne hilang mata inung no abik tok tau nak tu ne atuin nao lek patapang na kemat cha lek pata tu ne kayo mak tu kamana kamanit tu ang meota no to ranga nak tu nuna butung abik ko te makota ning ak lo ne ko yalil la rek tu go tamang tamang atunga hok te tau nip tin nik ammalo tunga hok cha ko yeyugo tamani kamani tu amyo tani kati manak te luta matna nuk tel na lang me yugo a hano ta ko kati majutik kai mak pigak 1 meter ammalo 2 meter ni na hot tine okaranga ma okau hekak tunga hangani tuni when I mention I just want to let you know that when I mention the page numbers are based on the side that appear, not at the bottom of the document on the iPad. Nuktung na lang may ko ataw hang mo. Pekko yevo nga ako titko. Ang ngayakang naaktavo. Takwa katimad yutik ka mo. Ilahi yo kaumang mga apiriwak to nga ilahi yo kaumang mga Levi
1: kuy na may mamaya na ako kasing itigot na ilahi yo madlunga piyak at isa magalwak to kut ila ako bene ako bene sila toksa ko yung university piyak sa mga doctor kasi ani yun na rin yung mikinok sa yun vocation of schools na piyak to kaon ng mga tabo na ila siyo malunga asing itigo ko ng nakot piyak ako ng nakot ko kanay gani tita ako nakayasunga tamatumunga pidyo takakto nga ulumeyo kigap doktor makuk tuin lukta ngak tuin na jangan mata amal loy ngak tuin jang na janati mana tamak kuninga tingo manak palang mat mechanics ning carpenters electricians furnace lagi yun ning makuha kaya wala sa mga vocation of school deliver church me tamakoil ni atar ni kung mata makate man na pigi at ka on na kayak pat man na pigi at tumut la temen ni timi apexium na kayak na utte man na ng karap pat man na isa magsaksi ko daw na mo ko yun na mig ni
0: mat na levay tam na titakak tavo vocational schools tamani katimatiluta pibig ako na nga lang nagupta in maka katimakan nilang nagupta iliyaw titulwak tabo ano ang ilak? Matnalibay? Kuno?
2: I matnay kiwota Jean matna ma ma David ayong ikuni pigiwak tigi hangalukta question tema ape una ila katero gumal blugo in camera le gupta ila si gumala gupta titik tong mga in camera mit ila si mga katero gumana gupta ko siksaka kibal lang minga aluta Dustin mula kok to bugalo Gabe did we give to Dustin already the in camera okay Dustin titik alang magita kamagilagot at malutigot iluan ng kulak ta wing camera tumba penek mo nga matna
0: matna ko no din na kanunak dalagalagot ta ihumagiyay ilagiyaw kataw na po katimatilo ta takwa ako yung mga agotik ko ang ikakang nakati ko kaya pigak dito mabaw kuno kaya tuglak Lauren Ukalimak tu lah, ni kuno tan nape kau yang bunga aku. Magpilak 3 meter.
2: Imat na, ane yuk kak. Nuna buat tunggawik, katimai ye tap ko katimai tilu ke kaman itu ame nuna buat tabane August 25, 27 mut. Resolution RSB 260801 guna ko manuna. Mukok, dan angkat tu ke kaman katimai nauna tu nuti ke tu kunu katu ina tu lakiok Lawrence tu ke tamna imai mat tako katimai kime gulau maju katiman naunia imai lagli tako katimai anger lutik katiman naunia tu mita boni katimati lui katimai August 25 and 26 27 mut 2026 ilaga kakpata ilaga kakpata titira rumapo kuyen me matna
0: matna kono apek kutik kak to kakpa kohi kak Nyakak, nama kak tu, nama kang itu, mewang itu, ya kuyi bunga kayu hiok. Nuk tong nalang memayuku, tuglano, katimat juti binang ni. Magpiyak tuwak, magpiyak 4, may piyak suni 10 meter. Kato ko, katimad yung divinit. Akiyak, reakak tukak pa. Kaya, piyak ti tumabaw. Utak ka kayo na kayo, pala nga. Itakwa, katimad yung divinit, June 8 and 9, 2026. Ikalong nilap tuko. Oh, Lawrence, piyak ni nakta, amma, David, tuglak niyo. Lawrence, ukalima ko na kung nita, napakuyo nga magpiyak, 11 meter.
3: Honor, Mrs. President.
4: NTI, Incorporated Board of Directors Meeting, kami tawag na nunawad, August 25, 27, 2026, Resolution Number RSB 26-08-XX. Reviewed and approval of previous minutes. Moved by myself, Lawrence Utokak, seconded by David Nibingalo. Whereas the Board of Directors reviewed the meeting's minutes held on June 8th and 9th, 2026. Now, therefore, it be resolved that the Board of Directors approves the minutes dated June 8 and 9, 2026, with corrections, if any.
0: Matna, apa kotik kak tu kak pa? Nekak, nama kak tu, nama kang itu, nekang itu, peko yung mga kayo hiyok. Nuktang nalang may yugo pingayon no, takwa hivulok di unik kang naktuk, pilarakilok taminik, taman na tuhagat at unaw naksunin. Pa ang Vice President Motilogo ang ayok ka tungilian ni inakaktilogo ukalak awlet katimatit sa konek taka ukalang na kama
1: ako yung make okay dan na ukal makulay silo tayo na kasi ay tigot sa kaya ng ato unika ng ato nga tamalik sa batin na kailangan ng kalwak tungi man na namak tamalik yung nakitong asistya kati inakulupod alin ay tamalik yung si kasi ay akta na penitor tapos pagkira ko ng ato si Gloria tema unika kulay silo si ping na nakita ko ng nakto ngayon. Ubalin tapanit yung maligilakaw sa sawa.
0: Tapanit?
1: Eh, tapang ako kay presentation nga nakita ko ng namago. Malita ko ng nakto. Iksibot ang may page. Iksibot ang may tunay ayun lang pa. Ma me nak rimau kato. Are are tunang le amago mali. Kani gitu kina kulo it's okay. Namak. Dekoy na make. Yeah, Gloria, be out na see floor yours.
0: Eh matna pa ko ve ho la rek tunga tamane. Hivunang ne unikato lo agama. Merak ta hala dilonga namabut tunga vikut angayok kangano. Tekanin nerak ta hala agama mengu dilugu menungwani.
5: Lakot sabigi sakta wud. Tekini lahat nunabut tunga vikut katimatidlugi katimayingin. Kamanito amin. Oye namig.
6: Woke up one Sunday morning and didn't know what to do. I had some time to spare and I was feeling blue. Decided to pack up and go on a hunting trip, 'cause I was so hungry for that fat caribou. And it's alright to shoot just one or two. I was feeling all blue with a dead caribou. Chopped up the pile of meat and put them in a pot. Added a pack of soup and put it on stove top. Let it boil for minutes and mix it a couple times. Until it is finished, then it is chomp chomp time, and it's alright.

Mane pivele nung ngawal ligyang na telat sa ikset utereyang na tok tamani katigyap silawang Roberts kavitok. What's out, tao?

0: Nona po misi bolati ika doktu ina kaktu ka pa matukaku naluna sila otilu gitau si hatigi ni mo uha hatigi ni nga nukamat meligam nut ako $27 billion kaktu ni akitukaya ni ang kaktu in kasi ni kanata kiula kaktu itay maaki gyan ni kaktu adjilu ang anim tay may kalor tilugo si bulati John Mayne si malo ta hatu ko hata ko maku nuna lutu ang hatigi hatta ko ni tilugit kana tamilu nami na kajawu sangi lebalak si matilugit may ligam ni nga tu sa naugait akit tu palang ni tilugit tay ma akit tu palang nila kito na kaya okay ok tahtu me
1: ino nilung niya uma nilung niya pila ka bihang nilung niya nuna bu iluani akit tu luwak amma ikayuti kakannang ni ihuma kakayoga khatu gununa miutam toga ne tuni
0: gaba matoka kota ko $7.5 billion ni kina jam ne tong ne ne khatu kana ida tinu nam me ne gajau junulu attok taw ne khatu no akit toga tunu ta kota no ne bagar si me di perdu hani gajani na tingu jau law tumi ah kapya nak tuko tuminin tako na nung mut upat tao na mata ilay kakasi takto to sa bigilabon
2: kapya nak tume atong nagtakarok po nuni vagyak si mayon abvogyak si mayon ikbyak jang me nati ngoyang rok tume ilagay ngoyo tako na nung may upayak taro ilaw ko rok tiligit abvog tiligin nun nareo sila titengani Liana Barnabas tan na abvogyak si makatarok to
3: ikut takoro na sugit lugo kibang isuya juklunga abuya din naklunga suri tanan kaga udlak si kibarakku tunom mo kibarlunga tanan nanu agyak tu ubat dinno
2: joyu lor out to take ane khanigi yang in need to emero khang nangi tu ne rak ta yami in yu lo take ane avok to khanigi yang in need out to tanan nanu agyo yak tilugo adam makbar sapujina si rak tu vinita kuninga inung ne khanigi yang in need to nikinang mikinang motau to khate khaklun sapujina su khlune
4: uwanni kisigak to rong ma kapigak sugo sanak putuin nak sugo avung rera ko kluni rera kan nak tuar sunga asuya uwan nak kan rama ay tak tuar dunin yang sidak tu kapi

0: tuunaaққуак
1: авворэарнер нунивагэарнерлу нунавуммиунинами туиннерлу атортоқаттарнаяртиллугу инуит эққайтитаву пивагиарсимақуяуллутик нақсарлутиллу аннаумажжутиксарэқаяртангинни ааннэртоқараунгитту таматуминга аммарутаана наноқтоқутоорилаорту илаэқаққассертарту CBC пиваллаяют иқпарджумми
2: такку канатамисикусиуртиит умиартуамииттуиллу ангинеқпаами такку нунартуақатсинганоқтумминиит уллуни ila kingunit ni CCGS St. Louis tana pinasuwa ko si ulaw tumi dako ako ikanganik nalo na sige atok tutik tamak ko ni nga hawdi sa ko tini atok tutik ang malunaw ko laki mga kanatawa mi ukiw tak tumukidling Captain Brian Briggs tayo masibulapat siya mi katingan ukiw na kalaw
3: to it actually was
2: When a little out to a lot, Taco, Tukushigami, how is a routing good, Taco, Kadil Long and Ilatun, Taimaglu, Pilot to meet at Tumunga, Amalu, Kane, Umerjami, Tunu Haikal Lali Long to it, Amalu, Pim Mario Lortum, Tana Suli Ukurta to Imanginina after November Muno. Amaloi haluni Nunali Pauja Kunukati, Maji Halumi, Kaiti Chigatu, Majokote Hatuni. Tako tusang naktilugu kimi muki jau jo haktu minita bani pinacha wa osimi. Deputy Mayor Kimberly Smith niliu te halau tukati matilugu nagat jau la kimi. Tako kimi haktu jui go ata naktu mi tichi ngilu tik amalu ilin ni aksi matiaglu tiki jau jo haktake hangi ma ikalunni.
4: Don't expect your child to go out and play and come home.
2: Kina tu na nere hotang ito ni kija mini utilugo tay may to hatta kay hangit siya to smet o kaya kanila to nalo na si gunang ito goman na munut kisi la to mi pitup chiman na mga ubalo ni mani kina mga kisya ni nunakati mini kimingin ni tako at anak to mi huling ito pitup chiman siya hatalutin Palisi ko na hawri sakto it amalo nalo na siga sa wato kina mo himmi umanga amalo nalo yung umanga himmi.
5: Koyan na may kawisa to sa ayak sa utak to tamahan ka natin ang mit. Tema sila lagay lang na may lakit yung mga ni kanuin na siya ang mga tagli. Di ka nipiga kalung ay la kurajang mit unog alang na tigok. Una yung niya tamani 4 milunin. Akago sa kina kumato ko, ngunay yung nga tamani 15 mi kumato ni talo 2 milyon no kalang na atut, ngunay yung nga tamani 8 milyon ni. Akago sa kina lauro ni kisya ni go blukot no ilik pala kumato, ni gelo ni go 20, ngunay yung nga tamani 15 mi kumato ni. Oksok 2 milyon no kalang na atut go, ni gelo ni 20, ngunay yung nga tamani 8 milyon ni. Niyo ilik pala yung mga toko akago ublo kong interview mga sa anin ni gero mga ato ni 20 mid ngunin yung nga tamani 12 mga mga ato ni Ikalok to Charlotte unnog ala lauro ni kisya ni gono ilik pala na ato unnog wala ni unno ako makutuin na relik ni gelo ni gok 30 ngunin yung nga tamani 11 mga ni akago nungi yung mga toko makutuin na relik ni gelo ni 30 mid Kisya ni go saki go ni oang nili go matok 30 min. Nguni yung nga tamani 13 mi go matok ni. Koglok to lit unlok nui ya na ati go makutuin na relik. Bulun amma kalutuin na relik. Ni gelo ni go 30. Kisya ni go unno ao saki go ni oang nili lang natok 30 min 50 mo katalo ni. Nguni yung nga tamani 6 mi lo ni. Akago nui go matok go makutuin na relik. Oang na kumaso ni 30 min 50 mo kataw ni. Ngunin yung nga tamani 8 mi kumaso ni. Tiwa tako sila timin na yun na sriyaw ila. Tikini pechang mo ni punnog na makagoo.